ayimakirishi simabhodla uthi cha ke ayibamdlame ke ngithi ke present bonge mabhodla omkhulu kwaJay kwaMashu siyabonga dlame ngihleli lawe ke ngilalela ingoma ezimnandi umama ke umacele emjoji thank you.

izulu mzansi leli 98.0 FM ngikubingelele mzansi ngikubingelele ezindaweni zonke la kufinyelela khona lelizwi kamalami nginguxolile Maxoli Mthembu Msimango sindawonye ke manje kusukela manje kuze kube ihora lesithupha ekuseni la isisho khona sithi nje umthombo wokuphila siyambonga ke uNkulunkulu esimkhonzayo nangalesikhathi osephinde wasenzela lo musa ukuba mina nawe siphinde futhi bese siyahlangana kulona usuku lwanamhlanje ngethemba ukuthi konke kuhamba kahle ke sithando sami abanye basemsebenzini ngalesikhathi bayasebenza basebenza kahle belalele nje izwi lomzansi kanti abanye ngokunjalo basemakhaya balungiselela ukuvuka ukuze bahambe phela baye emsebenzini wezandla lo uNkulunkulu asiphe wona ukuba siyokwazi ukuba ke siphile ngawo noma ngayiphi ke indlela kodwa kusalayo uma nje sisaphila sisabeka leso sinkwa etafuleni sabantwana bethu sithi masimbonge kakhulu uNkulunkulu ngakho ngiyazi ukuthi khona abaye emsebenzini bayazihudula ngenxa yokungaphili bayagula kodwa uthi ayikho into engizoyenza ngenxa yokuthi no work and no pay kubalekile ukuthi ngigcine ngifinyelele siyanxusa ke nalowo mndeni onomuntu onjalo othi noma ngigula kodwa ngiyakhona ngenxa yokuba abantwana bami egcineni kufanele ukuthi badle siyabakhulekela kakhulu labo bantwana makuba abantwana abalalelayo mababa bantwana uNkulunkulu abathumileyo ukuba ke benze ini kakhulukazi kubazali babo siyabonga ke kakhulu kanti ke abanye bakhona bathi nje hey Maxoli akulaleki ngizithole ngilalele izwi lomzansi hayi ngoba impela bekuyinhloso kakhulu kepha bengifisa ukuba owami umzimba ukwazi ukuphumula ingqondo yami ikwazi ukuba ke iphumule kepha akwenzeki ngenxa yezimo engihambe ngabhekana nazo ngizamile ngikuzwile Maxoli uthi cha masingabavusi okusalayo abakaze balale kimina kunabantu othola ukuthi seloko kusukile izolo imicabango yakhe injalo angilaleki balala abantu ebesithi izolo singabavusi laba bantu ebesithi yazi ukuthini njengoba sekusile njena asivele sivuke bese siyanyonyoba wena owabona unyonyobela umntwana empedeni kadelele ngoba wenzela ukuthi ke angalokotha zavuke lezo zinto ke sizinyonyobelayo yilezo sithe silala izolo zasikhiphisa izinyembezi yilezo sithe silala izolo imicabango yethu yangasuka kakhulu kuzo lezo zinto kepha uNkulunkulu wasenzela ke umusa ukuba sikwazi ukulala siphumule singacabangi ngokwenzekile izolo uma ngabe uthe uyavuka kwenzeka njalo kuwena weza ukuthi lo muntu akavukile ulele vele wenze njalo sithando sami nyenya ukuze namhlanje usuku lwakho uyoliqala kahle ungaliqali usuku ngencindezi ungaliqali usuku ngosizi ungaqali usuku ngokukhathazeka kepha ithi Nkosi usenzele umusa wasenzela lolu suku oluhle kangaka wawusuthi baba masithokoze kulo okwami ukuba ngize kulo ngizothokoza kulolu suku siyabonga kakhulu umlaleli wezwi lomzansi ngiyakubonga kakhulu nanamhlanje ukuba uqhubekile wena walalela lomsakazo izwi lomzansi qhubeka njalo abanye besilalela kuwona phela iapp yezwi lomzansi nalokho kanye akukuncanyana kukhulu ngendlela ke eyisimanga bese ngithi boza kwethu bonke ngiyanibonga kakhulu uNkulunkulu aqhubeke njalo nokuba ke anisebenzise ngendlela anisebenzisa ngayo ukuba ke sibe nabalaleli bezwi lomzansi esethembele kubo ngezinto abazikhipha ngemlomo yabo besakha nathi futhi ngokunjalo belindele ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani uma nje sengilalele izwi lomzansi ngiyazi ukuba ngizolapheka Ake ngiphinde futhi nginibonge kakhulu mlaleli nenza umsebenzi ubelula yazi ukuthi into engichazile ngani ukuthi anishonge ukuthi hayi Maxoli
kwenzakalani thina siyazi ukuthi uma ngabe kuyilesikhathi kwenzakalani ubona ngabalaleli nje ubona ngabalaleli ngithukile ngithi mina hayi bose kwenzakaleni sengitheni kubani kanti bayazi ukuthi khululeka maxoli wena nje sizohlala nawe sizohamba nawe sizokhombisa ukuthi thina la ekhaya okuyikona kona esiye sikwenze siye senze lokhu nangempela ngazizwela kulula kakhulu ngoba benikhona ukube kuthiwa beningekho hayi impela bekuyobanzima kakhulu ngiyabona abalaleli bayaqhubeka bayasenda bathi senze sikujwayele ekhaya senza lokhu baba wethu Cwezu asenzisa khona uma ngabe ke esefikile impela siyoqhubeka lapho ke sithando sami angeke ngize ngishaye iceleni siyoqhubeka nje lapho senze ngendlela ajwayele ukuba ke anenzise ngayo njengoba nenza njengamanje qhubeka ke nawe usende umyalezo wakho khona la kwizwi lomzansi njengoba nihleli nenza nithi nje senza kanjena ke mina uma ngabe sekufika leso sikhathi ngiyobe sengiqhubeka sengenze njalo kanti ke namhlanje sizokwenza okujwayelekile sizoba naye futhi ubaba umfundisi lapha ngo 5 kuya ku 6 o'clock umfundisi Nxumalo Yesu sobe sinaye la ezindlini ezomsakazo kanti thina sodlala umculo sikhulume lokhu uNkulunkulu azobe esithubile ukuba ke sikhulume ngalesikhathi.

Kanti ke okunye engifisa ukuba ke sazi noma sikwazi ukuthi noma singaba abantwana bangankulunkulu kodwa engifisa sazi futhi ngakho ukuthi siyaphatheka kabi siyalimala siyadinwa singangaxola futhi uma ngabe isikhathi sokuthi kwenzeke njalo singakafiki kepha konke lokhu kwehlela abantu yingakho uthola ukuthi kunabantu abaye bathi kuza kanjani ukuthi uyikholwa kodwa ungaxoli simzwile

ubaba izolo ekhuluma athi lento iyenzeka kodwa uyasidinga isikhathi akusikona ukuthi vele iyenzeke nje manje kepha yini ke ebalekile kona konke lokho njengomntwana kaNkuluNkulu awungabi umuntu onamathelayo uthi noma kunjena uze ulikhiphe ngoba siyazi thina ukuthi ulimu lwenze njani uma ngabe ukhuluma ngalo ulimu luyabhala phansi ulimu luyasayina kepha uma ngabe ngizoba umntwana kaNkuluNkulu ngibe yikholwa kodwa lelikholwa elisayinayo elithi angisoze ngamxolela okwazi ukuthi ke usuyaphuma manje endleleni kepha uma uthi baba ngiyazama ngiyafuna ukudlula kulento ngiyafuna ukuxola ngiyafuna ukuthula kepha ngidinga wena ukuba ungilekelele lezi zinto engithi ngiyafisa ukuzenza bese ziyenzeka uNkulunkulu uyangenelela lapho kepha uma ngabe uzoba yikholwa elithi nje angifuni nokumbona futhi angisoze ngafuna nokumbona ubaba osezulwini uyadumala athi lo mntwana wafuza bani ngoba mina angijena yebo bangilimazile benza izinto eziningi ngendlela eyisimanga bangithuka bangikhaphela benza konke kepha egcineni mina ngaxola lo muntu pho yena ingabe ufuze bani uma ngabe eze ebhala ngolimi lwakhe athi mina angisoze ngaxola so akube yinto le esizamayo akube yinto esithando sami esizamayo ngithe izolo uma ngabe sekukhona ukuthula uma ngabe izinto seyizolunga kuwena uma ngabe usuzodlula eyintweni ezikhathazayo maqedwe uthathe enye direction uzwa ngepeace uzwa ngokuthula okuba khona kweyakho inhliziyo lokho kusuke kusho ukuthi yazi ukuthini sekuyalunga ke manje sekuyalunga kodwa kunye ngiqinisekisa kukona ukuthi khumbuza ubaba nsuku zonke baba ngifuna ukudlula la baba ngifuna ukudlula la baba ngifuna ukudlula la uyakwenzela umusa ukuthi kube njalo okwakho ukucela ukuthi yiphi le ndlela Nkosi ekumele ngiyihambile elungileyo ezongenza kungabi ngalendlela okuyiyona.

Yeboge ushakamnandila uBenjamin Dube uthi nje give me a direction to move on. Izulu Mzansi 98.0 FM. Isikhathi njengamanje sekungu 3:28. Into ngabe uqhubeka nje uyenza yilokho kuhle ngibona ukwenza njengamanje. Uyabhala usho ukuthi ubani kuphi. Uyazi kwenziwani. Phongolo uyaphakama. Konke kuyenzeka kuJehova. Ilokho kanye ke ozokusho kuwena nomndeni wakho okusenhlizweni yakho ngalesikhathi ikona ozobeke ukhuluma ngakho. Yizwi loMzansi leli 98.0 FM kanti nomculo nawo ovuselelayo uzobukhona. Ngiyolonge kunikeza nje ngikuvuselela ngayo yonke indlela. Sekuzolunga, iwashi selizoshaya usuyavuka. Ngiyazi kodwa Nkosi yami sekuzoba njalo noma ngabe kuthiwa kwenzakalani sano sami ungakhathazeki. Lo msebenzi oya kuwo noma wazi ukuthi ngiyazidonsa khuleka. Noma wazi ukuthi ngiyazidonsa khuleka. Noma ngabe kuthiwa uyoshanela la uyoshanela khona ungalokothi nje uze uzidoubte ngokwenzayo. Awukho umsebenzi obukeleka phansi ngoba nabahamba la usushanele khona bahamba ngokukhulu kuzethemba ngenxa yokuthi ube yimbangela yokuthi bahambe endaweni ehlanzekile. So ukube kuthiwa wena ubukade ungekho, labo bantu labo bebezothi behamba babe benyipha bebe bephakamisa inyawo bebe befisa kuba sengazuthi ke abahambanga la, kepha ngenxa yenhlanzeko abahamba phezukwayo ube negalelo elikhulu ke sithando sami kukona konke okwenzayo. So nawe othi ngiyaklina noma ngabe ngiklina endlini noma ngabe ngiklina kuphi, abangenile kuleyo ndlu leyo igalelo lakho libe khona laba likhulu kakhulu ngoba kube kuthuba ungekho wenza indlu yahlanzeka wapheka ukudla kumnandi badla bengeke kube nalenhloko moyibonayo njengamanje ekhaya yokuthula nokujabula yokuhleka ngenxa ukuthi bahleli nje bahlele endaweni ehlanzekile. Even umsebenzi noma ngabe kuthiwa hlobo luni lomsebenzi igalelo olibambile kulo.

0: umsebenzi mkhulu ngendlela eyisimanga ifuze ukuthi inkosi ngifisa ungibeke kwenye indawo kukhulekele lokhu kepha kunye ngikuthembisa khona ukuba uyokuthola nokufisa ukwazi futhi ukuthi bonga ngalokhu uNkulunkulu aqalise khona uyazi baba ngibonga ukuthi ungiqalisile la uyazi ngibonga ukungiqalisa la ngoba ngiyazikhumbula ngangifisa ukuvuka ngo4 ngangifisa ukuvuka ngo5 ngangifisa ukuvuka ngo6 njengabo bonke abantu ngagcina sengiba namagama enginikezwa wona kuthiwa wojika nelanga ngenxa yokuba ke mina bengivuka ngihlale liyoshona ilanga ngihlale kepha ngakhala kuwe Jehova wena wangiphendula wena wawuzwa umkhuleko lwami wawusuyanginikeza lokho nginike khona Nkosi ngiyakubonga ngicela ukuba ungenze futhi ngithi thuthu ucela abazalwane siyocela soze sidlule la emhlabeni silo sicelile ngoba esikufisayo thina kukhulu kakhulu esikufisayo uNkulunkulu esasiqalisa nje laphansi asiqalise lapha usiqalisa ngamabomu ukuthi qala la usuke la uze la usuke la wabona even ngisho abantu abasemabhizinisini alithange lifika nje ibhizinisi lakhe lavele lathi gqu kodwa lithe lifika ibhizinisi kwakhona lezo zinto ezenzakalayo kwakhona impuphu angithi uyazi wena oselokishini onetech shop njengamanje ukuthi uqale ngempuphu waqala ngezinkwa eziwu6 kodwa namhlanje usukwazi ukuorder ikesi lezinkwa eziwu12 namhlanje usukwazi ukuorder o18 usukwazi ukuorder o24 usukwazi ukuorder amakesi so yonke into ehamba noNkulunkulu ihamba kanjalo ke sithando sami inama stepisi kuvumele ukuthi ke unyuke istepisi ngestepisi yila uzobona khona amandla kaNkulunkulu ukuthi angakanani ngithe kuwena ungakhohlwa ukuthi nathi singuIsrayeli wesikhathi kuko konke uIsrayeli ayethe hamba endleleni wadlula kukho wokwazi ukuthi nawe ukhona nawe uphakathi waye khona ngalesi yasikhathi kodwa lo Israyeli esikuyena ulo walesikhathi uma ngabe nawe ubheka izinto othe uyahamba wawusudlula kuzo noma ngabe kuthiwa yini eyenzakalayo kuphezulu kwempilo yakho ngiye ngithi vula iBhayibheli bese ubheka incwadi ehambisana nesimo sakho noma ngabe uyabona ukuthi hey baze bangangithanda bafowethu bheka ukuthi kambe eBhayibhelini umuphi lo muntu esezwa ngaye imuphi lo muntu esakho esafundiswa ngaye ukuthi naye wayengathandwa bafowabo baze bamthatha bafowabo babe bodwa bathi simbulale omunye athi hayi singambulaleni ongenana simthathe simfake emgodini omuya thayi asimkhipheni emgodini ongenana simdayisele naba abantu behamba soke okwazi ukuthi nawe lokho kuyokwenzeka ngoba kwenzeka egcineni ke into engiye ngiyithande kakhulu bheka ukuthi sengihambe nalomuntu obengafunwa abafowabo wadayiswa wafinyelela la efinyelela khona umphumela walokho kwaba yini uma ngabe umphumela kube yinto enhle kwaba yinto esiyiselebrethayo nawe ithi Nkosi ngiyabonga ukuthi kulolu hambo lwami nawe lolu hambo lwami nawe Nkulunkulu kodwa nakho la mina engiyogcina sengikhona yizwi lomzansi leli 98.0 FM uma usanda kuvulela umsakazo wakho ngalesikhathi sawubona uhleli nomaxoli uhleli noxolile Mthembu Msimango ngalesikhathi
1: If my parents had not found Jesus Christ but mercy rewrote my life

nokusebenza mina so nekhati lezi ngizolonga ngixolisile nje uma ngisho isikhathi okungesona yabona kodwa nje lapha ngo 4 kuya ku 5 kuya ku 6 khona umfundisi uzobe khona khona ubabunqamali uzobe khona kodwa nje kamanje kuseyimina nawe silala umculo ngithatha ukuphawula kwakho siyaxoxa nje ngendlela esobe sixoxa ngayo ethinta lona izwi likaNkulunkulu nezinto mhlambe ezisuke zenzeka zenzeka kithi njengabantwana bakaNkulunkulu ezinye zazo uthola ukuthi siyasaba nangokukhuluma ngazo siyasaba ukuxoxa siyasaba ukuphawula kungcono ngihlale la ngicindezeleke noma ngizwe ukuthi angikho right so ikona ke lokho esobe sikwenza kwakuba khona ilokhuzane I remember ugrain wami ugogo wami ugogo wayesayoni ekhaya kithi nje kwakunebandla likhulu laliphethwe ugogo wami yabona so kwakuye kuthi ke kungaka uma inkonzo nje ingakaqali kube khona lento yokuthola ukuthi kuyahlambulukwa iyaqonda lento ngangaqondi ke kahle ngoba ngangisemncane yabona so ke sengiyayibona le nto ukuthi yayenzela ukuthi at least yamukela ispirit sokuba senkonzweni ngezinto wena othe uyadlula kuzona ngoba abanye abantu uthola ukuthi kukhona okwenzekile ekhaya bese thi angivele ngibaleke nje ngiyohlala enkonzweni uyafika lapha enkonzweni akazi nakwazi ucabanga emuva uyocabanga emuva uyoza yophindela emuva ecabanga emuva ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe ithwele inhliziyo yakhe iyasindwa ezinye zezinto ke futhi athi uyafika enkonzweni zimlimaze khona ke nasenkonzweni yabona ngenkathi zimlimaze enkonzweni akasathandi useyifudula afisa ukuthi ngazi ngabe kungcono kube kuno 1 or 2 yazi ngcono bekwenzeka kanje kodwa njengamanje eish sengiyeza ukuthi ke angisakuthokozeni nokuba lana so angeke ke bazalwane sibalekele ukuthi thina sizodila nezinto Uma singakhulumi ngezinto zethu eziqondene nathi emabandleni, wobani ke kanti kufanele basilungisele lezo zinto lezo? Yabona, akekho umuntu ongalenzi iphutha, wonke umuntu uyalenza iphutha, wonke umuntu uyenza futhi nangendlela mhlawumbe omunye umuntu angeke azathande ngayo. Kepha okubalekile ukukhuluma ikhathi eyiningi izinto zoniwe ngokuthi ziyekelelwe zangalungiswa kusanesikhathi kwathiwa ayisothi siyakhuluma bese kuba no 1 or 2 no 3 kanti akumele kube kanjalo uma ngabe sibona ukuthi lokhu kona kumele ukuba kulungiswe ayi asikuthandi kodwa njengamakholwa lokhu asikuthandi kwangazuthi ke kungaba ngconywana izinto ezinjalo okufanele ukuthi zikhulunywe singavele nje sithi hayi thina sohlalela ukufunda iBhayibheli sihambe nakuba inhliziyo zethu zizwa ukuthi azicindezelekile azamukeli nanezwi sibusiseka ngaleso sikhathi sisengaphakathi nakhona ngoba inceke iphambili umike yehla wehe abantu sebebuyela futhi endaweni zabo kudalwa yini ke lokho kudalwa ukuthi siyahlala singalungisi nala okufanele ukuthi ngabe siyalungisa khona so izinto ezinjalo so sengiyaqala ke njengamanje all things are possible sho njalo la ubukisiwe magwanza usenkandla siyabonga kakhulu we sithando sami we bukisi siyabonga mama mama umkhize kafelekisi uthi vela Jehova ngalesikhathi uthemba inkosi ibongani Charles Dlamini use emawodi emqangweni onyukayo umqangweni onyukayo all things are possible usho njalo futhi naye ngalesikhathi yizwi lomzansi leli 98.0 FM 16 minutes to 4 o'clock mama gwaza kwadabeka vela Jehova esimeni sami kanti ke nangu naye la sa mamumsindane usenyu Germany lulama ndoda yomphongolo he is the lord of your healer sizwe sikulindile uThixo akanqabe nawe amen kuzoba njalo ke sithandwa sami sekunjalo futhi sekwenzekile hi maxoli umthombo wokuphila nginawe ekseni thili you out igama nginguthuthukani cele ngila kwamaphumulo enyamazane ngihleli nje ku 98.0 FM angizusuki kuleyo ndawo thank you so much my brother
qhubeka njalo ukuba ke uhlale nalo phela izwi lomzansi 98.0 FM mamu nonhlonipho hadebe emkhamba garden

Shaka mnandi la usebe utinje sohamba galula izwi lomzansi 98.0 FM. Mawusanda kuvulela kumsakazo wakho leli izwi lomzansi elitholakala ku 98.0 FM. Sawubona, siyakubingelela ezweni lomzansi. Xolile uyakubingelela. Shumi nanhlani mizuzu lishayile ihora lesine ekuseni. Okay, singakhohlwa ke sithando sami ukuthi lapha ngo 6 o'clock ikhona umxolisi nethimba lasekuseni bazohlala nawe nje kube kuhle ngendlela ke eyisimanga. Okwamanje sisekhona sadumisa sambonga uNkulunkulu ngezinto ezinhle asenzele zona. Sibonga konke bazalwane, ngabe qhamuka kuhle noma qhamuka kungekuhle, ngoba ke simele ukufunda nakukona konke okufikayo empilweni zethu, bese siyafunda ukuthi uma ngabe seyifikile izinto zenzeka kanjani. Wabunzima sebufikile uthini wena ngoNkulunkulu, yamthuka uthi hawu, ngabe ufuna izinto zibe zinhle njalo yini empilweni zingashintshi. Obona umuntu mesihlaleni ethezekile kakhulu kuye kumsuke nje avela benochuku, yabona, avele nje abe nochuku. Waye nochuku ingoba uhalela ukukhala. Kunabantu bazalwane abahalelayo ukukhala, yabona, mebonza hayi la ikhaya sekumnandi kakhulu, ake ngisuse umsindo nje kungonakele lutho. Ngimsuse nje umsindo, awususe kanje yabona, njengoba kulelo nje khona ophusha omunye, ngikhuluma nje uyamphusha, uba sathi hayibo kanti wenze njani, hayi uyamphusha nje, ingani, ingoba kunomsindo. Kufana nani, kufana ne yabona umndeni ohlezi unomsindo, especially kamereni labantu abadala, kuhlezi nje kunomsindo, kuhlezi kunomsindo. Uyazi ukuthi namhla sekunokuthula, kepha ngenxa yokuthi lo msindo njalo njalo uhlezi wenzeka kuleli kamero thina esilala kulona. Uma ngabe seninokuthula, ubabona obhokoloshe labe sebehleli becuthile, badiniwe. Badinwe yini? Badinwe ukuthi nina nisaxabani, yabona? Ngenxa ukuthi lo msindo, lamazwi, olomoya uma uphuma, uphumela la endlini, uhlale la endlini. Hey, ayikho into enamandla njengomoya bezalwane. The spirit nje sinamandla ngayo yonke indlela ongasuyicabanga. So ke njoba nikhipha lamazwi, niyaphimisela, niyakhuluma amazwi kubi kubi.

27 minutes past 4 o'clock is Zulomzansi Leli 98.0 FM. Sawubona mlaleli weZulomzansi, sawubona sithanda sami, kuzona zonke ke indawo. Ngiyazi ukuthi uyafika manje, ukhathele uvele emsebenzini, uyaphuma futhi manje, uphumulile usaya emsebenzini. Konke futhi ke makuhambe kahle. Kepha mina ngethemba wena Jehova, ngithi unguNkulunkulu wami. Kepha mina ngethemba wena Jehova, ngithi unguNkulunkulu wami. Imnandi ke indaba yokwethemba kakhulukazi uJehova. Le ndaba ngike ngayithatha, ngiyithatha lapha eBhayibhelini, amahubo 31 verse 14. Khuluma kakhulukazi ngokwethemba nje uJehova. Ngiyazi ke kulezi khathi esiphila kuzona ukuthi uma ngabe sikhuluma ngokwethemba uJehova, uba ngumuntu ofika lo egcineni, kodwa into eqala kakhulu phambili kuba ukwethemba umuntu. UJehova bese finyelela egcineni, kanti noma ngabe kuthiwa ke abobani labe esithe siyahamba siyahamba endleleni sase sihlangana nabo, inhliziyo zethu zabathanda, inhliziyo zethu zase ihlala futhi nakubo. Kepha ayikho into ebalekile njengokuthi kulabo bantu esithe siyahamba, kepha masimbeke phambili uJehova kunayo yonke into. Nkosi, ngethembe wena ngalomntwana wakho osuthe wangihlanganisa naye. Ngenxa yokuba iphutha lethu elikhulu ukwethemba kakhulu abantu basemhlabeni, ukwethemba kakhulu abantu esihlala nabo. Kuhle lokho bazalwane, akusho ukuthi akukho kubi, akukho kuhle, kuhle kakhulu. Kepha okwazi ukuthi umuntu lo owasemhlabeni, umuntu lo odalwe nguNkulunkulu njengoba nawe udalwe nguNkulunkulu, kuhle ukuba wethembe uNkulunkulu ngaye. Kakhulukazi yazi ngiye ngisho njalo even nane medication esiye siyidle. I-medication esiyidlayo, omunye umuntu angayidli i-medication imsebenzele, omunye angayidli i-medication yenze njani imsebenzele. Bese kuba sengazi ukuthi mhlawumbe leyo medication ingoba ingasebenzi, kanti i-medication iyasebenza ingenxa yokuthi iqondene nalo nawe futhi yayisiqondana naye. Kunoma ngabe yini ke suke siyiphethe ngesandla sethu, ngisho nayo ke i-medication lesiyiphethe. Okubalulekile asikwazi ukuthemba i-medication okwedlula uNkulunkulu. Asiyidle i-medication futhi ungalenzi iphutha lokuba ke uyiyeke uthi ngiyayiyeka i-medication ngoba ngethembe uNkulunkulu. Ngiye ngithi wayengeke aze adale abantu abazokwenza leyo medication ukube kuthiwa i-medication yayingenaso isidingo. Wayengeke uNkulunkulu enze mina, wayengeke enze wena, wayengeke enze naloyana abe uprofessor, abe ubana wobana wobani besenza izinto thina ezizosiza, kanti azinawo umsebenzi. So yonke into iba nawo umsebenzi. Okubaluleke kakhulu ukuba masethembe uNkulunkulu ngezinto thina esithi uma ngabe sihamba endleleni bese sihlangabezana nazo. Kukhona njengamanje sebephumile basemabhasini, abanye basemathekisini, abanye bakuphi kuphi. So kuyona yonke into oyenzayo, make sure ukuthi uyambikela uNkulunkulu uthi izindlela zenu zonke uthi mazaziwe yimina. Kunoma omunye ke angasho njalo athi why kufanele ngize ngimazise, ngoba ungumnikazi womhlaba, ungumnikazi wethu sonke, akukho akwaziyo ngoba yena uthi ngikwazile mina ungakafiki. Why pho kufanele ngimazise? Yebo, kuliqiniso lokho, kunjengomntwana nomzali.

oyenzeka kahle yabekwa ngisho ekhaya ekhaya saba nabazali saba nabantwana umzali uyazi ukuthi umntwana ukhona kodwa okubalekile ukuthi uma engasamboni kubalekile ukuthi abuze uma ngabe engasamboni uyakhathazeka ukuthi akambonanga nje ingabe useyikuphi kepha umntwana uma ngabe ethe ma baba ngisahamba ngisaya endaweni ewukuthi noma ngiyacela ngiya endaweni ewukuthi labo bazali labo baba nethemba abazali bethu ngaso sonke isikhathi bahlezi besikhulekela ngisho ukusikhulekela ukuthi njengoba ephuma siyakunxusa inkosi ukuba uphume naye so yingakho ke kubaleke njalo ukuba ophumeni kwethu simethembe uNkulunkulu siqede futhi bese siyamazisa ngeindlela zethu uyaphuma ekhaya uyamazisa uyafika la uyakhona uyabonga ukuba uyafika ufike uphephile uyaphuma ubuyele ekhaya uyasho futhi ukuba uyaphuma ufike ekhaya uyabonga yizinto lezi esingazibona zincane kakhulu ekuthenini thina singazenza kepha uNkulunkulu ziyamthokozisa zisenza nathi sijabule ukwazi ukuthi la isihamba khona sihamba noNkulunkulu ngenxa yokuba uNkulunkulu ngumoya ngeke ngakusho lokho izolo noma ngabe yikuphi la isuke sikhona uNkulunkulu ukhona uma ungasho lutho zikhona ikhathi futhi athulayo nayo futhi angasho lutho kodwa ekhona esempilweni yakho uma usho something uyakwazi ukuresponda futhi nangaleso sikhathi azoresponda ngaso uma ngabe kukhona into akudingeka ukuthi aresponde ngayo kuleso sikhathi so ke ngiyakunxusa kakhulu sithando sami izindlela zakho zonke mazaziwe nguNkulunkulu methembe uNkulunkulu methembe uNkulunkulu methembe uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ngayo yonke inhliziyo yakho ekuthenini lokho okufisayo kuzokwenzeka ngisho noma ngabe kuthiwa uyalala imicabango yakho yasebusuku makube imicabango eyingxoxo phakathi kwakho noNkulunkulu ngiye ngithi ayikho into emnandi njengokuthi uma ngabe ulala uzame ukulala early ungalali late noma ngabe kuthiwa isidingo sokulala late asikho ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uzoba nengxoxo noNkulunkulu uzokuthola kahle ulele ukhuluma nathi ngaso sonke isikhathi kepha ngenxa yokuphithizela sigcine singamzwanga sigcine singamlalelanga kuthi uma ngabe sesivelela zinkinga bese siyasho sithi yazi inhliziyo yami ike yasho yathi mangingahambi la buka manje sekwenzakalani inhliziyo yami ike yasho okwethu kuba sidinga nje ukuba silalele leya voice encane ivoice kaNkulunkulu isoft ngendlela eyisimanga ivoice kaNkulunkulu isoft yazi ngeke ngibone uthole ukuthi ngiyahamba uma ngabe ngihamba iqhamuke le voice esoft ethi yazi ungahambi kulendlela kunganjani uthathe le route bese ngiqhubeka mina ngenkani yami uma ngiqhubeka ngenkani yami kanti ngizovele ngibanjwe i-traffic ongakaze uyibone lapho awusakwazi kujika awusakwazi ukwenza lutho kepha ngingakajiki ngizwile ivoice ethini ethi ungahambi ngale route hamba ngale ya route but mina ngangamlalela uNkulunkulu so kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi that little voice yilalele ngoba uNkulunkulu usuke ekhuluma nawe uNkulunkulu usuke edinga wena kufana nokukhuleka uma uzwa ukuthi khuleka noma ngabe ikuphi ukukhuleka akusho ukuthi kufanele ngize ngibange umsindo kufanele ngize ngimemeze enhlizweni yakho yila khona khona ukuthula yila khona khona ukuphila yila khona khona uNkulunkulu ekhona so ke lokho zobukusho ngenhliziyo yakho uNkulunkulu uzokuzwa akudingi ukuthi kufanele ngize ngilinde kuyimanga iya kwi closet yami engiyokhuleka kuyona kodwa cha la ukuthi angikhuleke khona ngesikhathi ukuthi angikhuleke ngaso mina leso sikhathi leso kumele ukuba ngenze njani ngikwazi ukuba ngisebenzise ngesikhathi esifanele yizwi lo mzansi leli 80.0 FM uma ngabe ngisibheka ngu 25 to 5 o'clock ikhona la kwizwi lo mzansi 98.0 FM hayi bazalwane bazalwane nina aniphumuli ngiyanibona kahle ukuthi nina aniphumuli mina lama message ngizowaqeda nini ngizowaqeda nini ngithi ayaphela yaphela ngithi ngiwashiye ewu 20 ngibuye sewu 40 awu bazalwane

0: izulu mzansi 98.0 FM ndawon ye Christ Christ awishipa bathi nje angeke ngasuka kuye njengamanje sekuyihora lesihlanu ekseni siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuhamba nathi kuze kube isona lesikhathi abavukayo manje abavuke benze njalo uyanyenya ke empedeni awuveli nje uvuke ngoba kuyovuka nalo esithe asifune nakuzwa ngaye indaba zakhe ayisali zolo namhlanje usuku olusha uNkulunkulu senzele umusa ngalo khumbula ngishilo ngathi uma kokuthi ke uphapheme wathi ngiyamazi la engakhona wakulandela ungaphatheki kabi kodwa kusalayo uyogcina esalile yena alale unomphela la ezindlini zomsakazo njengesethembiso sami bengishilo ngathi ke ukhona la umfundisi Nxumalo uyena ke enginaye osukeni ke lwa namhlanje siyambonga ke uNkulunkulu nangaye ngokusiphephisela yena esasukile ekhaya waze wafinyelela nje kulezi ndawo ngalesikhathi mfundisi wami angithathi ithuba lokuba ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele ezindlini zomsakazo
1: ngakubekelela ngesigisi vela
0: yakho angisazi Jesu ebekho ayi yini manje
1: ngilandi international
0: wey ngicela ungahluphi
1: good man. Wow, gavela shala sanbonani sabingelele egameni lika Jesu Christo ngcwele.
0: Amen.
1: UJesu ocwebileyo.
0: Amen.
1: Awu bantu, angisakwazi.
0: Angisakwazi baba.
1: Nami ngagcina ngithi ngiyagcina ngalezi insuku.
0: Ngalezi insuku.
1: Sisale
0: singasho.
1: Hayi hayi. Sakhona manje.
0: Sisase manxiweni
1: bangathi
0: ayakubiza manje amanxiwa
1: haluthi ayigeke
0: ayigeke
1: ayi ayi ayi
0: mina ugoloza
1: mina bani hayi mina nangumuntu entando kaNkulu
0: umuntu entando kaNkulu
1: and uNkulunkulu o progressive
0: amen
1: yeah so man
0: okay
1: otherwise how are you doing
0: no I'm good baba mdod kakhulu siyabonga nje kakhulu kuba ke ube kanye nathi kulolu suku ngiyazi ukuthi seliqala usuku sesizoliqala kahle ngenxa yokuthi ke uNkulunkulu I know there's something akuphathise yona okubiza ukuthi ke siyithole usukwini la namhlanje
1: inyanga amadoda
0: amen
1: iqiniso lisho njalo
0: yebo baba kunjalo
1: lethi sisenyangeni yamadoda July eSouth Africa ube inyanga enhle kwathiwa inyanga yethu
0: yes
1: so ubudoda nokuba umuntu wesilisa ke kuthiwa mebekhuluma abakhulumayo bathi into eyimbile ehlukeneyo
0: all right
1: ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu abe umuntu wesilisa but angavumi kuba indoda
0: okay
1: lendo ekuthiwa ubudoda ngapha ngakithi entambanana beke kubuke umfazi indoda ingekho isegoli nomila eThekwini izosebenza ibuya tiqwa mhlambe emva kwenyanga ezintathu ishiwe noRondo noma babili
0: yes
1: umfazi ibuya indoda sekunindlu enamakamera
0: ngiyakuzwa
1: ngemali ethunyelwa indoda edolobheni bese kumese kuthiwa hey umthembu akaganwanga umfazi kodwa uganwe indoda
0: ngiyakuzwa
1: so indoda umuntu othatha ama responsibilities umuntu oyimelayo into yakazi ukuthi ama responsibilities jenike zulu ngazi ke sixoxo kutho uqanduva
0: nami
1: umuntu kodwa oyimelayo into yakhe lo muntu esimbiza ngendoda umuntu okwazi ukuthatha yes umuntu okwaziyo ukuvikela umuntu oyimiselayo ukuthi la ngene khona angilungise la akonakale khona angiyimele
0: okay
1: ngokwesibhayibheli kunendoda engiyithandayo ekuthiwa eyaseGiliyadi uGiliyadi waseGiliyadi incwadi nabahlulelo chapter 11 ngoba vesi siyaxoxa
0: yes
1: lithi ibhayibheli lomnomzane wabona iye ngandoda ekaniwe waseboniwa yengandoda yalazi igameluthi yengandoda odade wethu laba abadayisayo umzimba wangena kuyongandoda lakhulelwe yengandoda labuye lathi ngane yakho lo baba akabanga ne argument akaphikisananga nalo sisi oye ne right yokuphikisana naye
0: yeah
1: okumele abuze ethi ngifuna ama DNA uyobona eh bona ngelene but

0: ulandelwa kwabantu okulandelana nda ulandela ANC umuntu wazi ANC oyilandela ngokwezazi ANC ongalandelanga mhlambi ndaba ukuthi okay nale yana sendaba esikhundla futhi ufuna kwesikhundla xa wrong ukuthi xa ngumuntu ufuna isikhundla ngendlela esemthethweni why ukuthi ulandela umuntu ngokujonga ukuthi ufuna isikhundla ngendlela ethile esecaleni xa kulandelwa kwabantu ke sina siyazi ba into eqhubeka ndawo ni ihlala ikhona futhi into iyacreatekayo eyothatha isikhathi ukuthi iphume ebantwini.
1: Ah nxese nxese emhlekazi kodwa ngikuzwile mfethu izandla zami ke zimsula mfuka baba angazi kwenzakaleni siyabonga ke kakhulu kodwa ke ngawo ke umbono ngu 745 isona skhatsi sakho emsakazweni wakho wezingxoxo izwi lomzansi ku 98.0 siyakubingelela nawe ekuseni sikunikeza ithuba kunjani
2: njani ndodana
1: siyaphila siyaphila singezwa kwena ma
2: yebo mimi kokumagumete ngilayo bayibhekeza mobuhle
1: yes gogo
2: imanje khona into bengenisayo umqondisi ngaba nenkinga lana ngemitha yami la kamasipala leyamanzi ngareporta ngababike ngicela bazongilungisela abashintshi bashintshe lepipe ekusuku imisiki bizi ngala ngoba iyashiwana phakathi leyanto right bafike umsebenzi bangawenzi kahle bafaka ithingi okungayona iyaxaxeka amanzi avela vuyo ngithi ngizangimemezinga yegogo amanzi ayavuza lezivalile imitha yakho ngangithebo nabashiye laphayibhili yala bafakele ipadeli iminyambe nokuhlaza bani strong yelana abantu abathifaka aliso ke futhi ngincane nifithi ngabayisabakha kongayona manje-ke sengize ngayeka ubafone kazi yangibafone bayafika basho umsebenzi bangawenzi kahle sengize ngayeka manje ubafonele
1: Okay ma Yeah okay ma no mhlawumbe ngicela nje uvesane usho i-address egcwele so that makhono lalele ezokwazi ukuthi akulekelele ma
2: ngila izama ukuhle 847 house number
1: ngicela ungiphindele
2: izama ukuhle road house number
1: 487 ezama ukuhle road e-Witbank
2: e-Witbank ngehlawu sekolweni secondary school
1: Okay ke man okulungile sikuzwile
2: siyabona. Bayasho umsebenzi bangawenzi kahle lana ona umxolisi. Umunye umuntu lana abazi wangibhekela owasho athi le fithili ngayona yakhona bayifakile ngani.
1: No okay man no.
2: Ola qhathe kamanzi ipoliti ne pipe vele qhathe imxolisi amanzi avela vuzo. Ngizothi ngeke ngale zangimemeza ngathi gogo naka amanzi ayavuzo sesivalile imisa yakho.
1: Okay gogo nokulungile ke sikuzwile siyabonga.
2: Into ebengiyicela nje ukuthi banenze lapayiphi labashiki bafaye enye ipayiphi.
1: Okay gogo nokulungile mase befikile uzofika ubachazele gogo siyabonga.
2: Ngiyabonga mkhulu mntana nami bye.
1: Okay gogo thank you so much. Sikhathi sakho ngu 13 minutes away from 8 emsazweni akhizwi. Lo mzansi ku 98.0 ekuseni ohlelweni lakho imbizo and then kumi kanjani la. Okay ngiyakubingelela ekuseni kunjani?
3: Ngiyaphila njobani?
1: Ngiyaphila baba singeza kuwena.
3: Hayi siyaphila. Uthola ngempondo lapha eFlesafa eClemont.
1: Ewe mpondomsa.
3: Tata. Hayi nami ngicela ukuvela kule ndawo yase ebusheni ngoba nami ndingomunye wamalungu wangaphansi kwenkosi uNyavezulu. Le nto yenzeke pha ebusheni le ndlela asebeyipapasha ngayo manje ewona iyawavuna ngendlela kodwa umlando uyaziphinda ya nto eyenziwe iminyaka yaphambili kwinkosi langa kwawudonga kwashola amakhwezana kodwa amakhwezana afa kodwa aphinda kodwa inkosi langa yaphinda yavusa beke kuphi mntu vele kanto eyenzeka pha ngoba vele thina sikholela ukuthi uthemba unyalo lezulu ungiphixo ukuthi yonke into eyenzayo isine-reason phakathi.
1: Oh okay iyawa vusa kanjani bhuti ngisale lapho
3: angithi umuntu uyashona kodwa hayo naku umuntu ushonile kodwa ngoba uNkulunkulu nefuna ukubhala incwadi ebhalelwa bezizwe uthi yena ungubani bashona kwakwazi ukuthi bashonile kodwa kugcina kosuku babavuka awu bantu abo baphile njengoba siphila nje baze bahamba ngesikhathi sokuthi ibambe ngaso.
1: Oh okay baba nokulungile sekuzwile.
3: Okunye namxolisi ngithanda ukubonga kubantu bemashel mash abantu bathi sisebenza thina eziphazo kana siyawubona umehluko njengoba ngokamakutshukutshu sehambile la asebenzela khona umehluko uyawubona futhi umehluko omkhulu ababongele njalo ojesika lo phala umthetho ukuthi bakhipha abantu emalokishini.

0: noma aba babagada befuna ubabuyisa ngendlela abafuna ubabuyisa ngayo kodwa thina sibazokuzimilela la siyabona manje mehlo ukuthi nenzinto ezenzayo ebefisa zenzeke ziyenzeka.
1: Okay, good. I know kulungile, siyabonga kakhulu mhlekazi.
0: Hayi, ngiyabonga nami mhlekazi.
1: Thank you sir. All right, 11 minutes before 8 umsakazo yizwe lomzansi uhlelo imbizo ekseni njomani kunjani buti mfethu lento yepolitiki kumele ke ungabi nanembeza ungabi nandaba nabantu uzuma ke wasikhohlisa wathi ke abavunyelwe abasuka ke ku ANC kunjani ke makunjena well umdletshe ke lo usendaweni ke yasemthunzini siyabonga kakhulu umdletshe sawubona
2: awu siyabona inhlabathi
1: yebo sawubona siyaphila kunjani kuwena
2: hayi ngiyaphila.
1: Yeah.
2: Ungcobo lo engonyameni.
1: Yes, makhulu.
2: Yeah. Hey, sinenkinga la engonyameni. Kwakuhambe umgwaqo lana. Umgwaqo manje bawenze bangawuqedi. Hayi manje ayumumbi kho indaba yakhona lapha. Imoto sesilimelelwe imoto nje. Umgwaqo nje bawuqedela ngibashaya nje alemva kaloko. Bebevesane bangenela wakha ama passage bashiya u main road lokuhola wona okuhona wona esosetshenziswayo lana kuphinde futhi kuzoba namanzi amanzi nje akazi impela afika sinamanzi nje bafaka ompompi lutho nje abasinakile nje ngempela lapha engonyameni asazi mhlazi singasiza kanjani. Yabo
1: now labantu laba eni reporter kubona baye bathini?
2: Hey abaphendula lutho. Abaphendula lutho nje ngoba impela kuyazanywa impela kodwa lutho ngoba sengiye ngafona ngifonela la kwaMasipala banginikeza i reference number yiloke ngifona abaphendulile kuloku kuthi hayi banginikeza i reference number phela nje. Leyamanzi ke kakhulukazi. Kodwa nje umgwaqo nje balungisa umgwaqo bathi bawulungisa umgwaqo bawushiya kanjalo manje umagebhugebhu nje iy'moto zethu ezilimele ziyinqaba bayajika manje bazosebenza bazowakha amaphasiji bakha imigwaqo emaphasiji amaphasiji abawulungisi lokumendlozi.
1: Now umuntu lo okuyena enamkhetho ukuthi uyena uzokwazi ukunimela nidlulisele iy'nkinga zenu ngendlela okuyiyona yona uyathini manikhuluma naye?
2: Abasatholakala asazi ngempela ngoba siyadama impela ngoba ngize ngifone nje
1: uma ngithi
2: hayi
1: okay
2: ngifone nami.
1: Yeah no abatholakala kanjani wemapholo?
2: Ngoba siyazama impela ukubafuna hayi baba singabathuli hayi sengizama ukuba mina.
1: Okay kulungile mapholo but ngisala kule ukuthi abatholakali uyazama ukubathola ngase ngibuza ukuthi kanjani now ihovisi lalomuntu enamkhetha ukuthi animele iy'nkinga zeni ewadini yonke leyo nto leyo uyena le ngibuza ukuthi uyathini because uma ngamthola ocingweni uye ofisini lakhe.
2: Hayi bona kunjalo uqinisile kona lokho kodwa nje hayi siye sithi siyahlangana kufanele sinthole hayi akafiki akatholakali bonke bonke mhlambe kakhulukazi nje okwamanzi ke sitaba ukuthi mhlambe singaze sibulawe ngoba phela kuthiwa njengoba kuhamba amavaterikani mhlambe ayakhokhelwa ayibona abashakele namavaterikani bakhokhele.
1: No.
2: Wait.
1: Uma uya ehovisini bafike bathini?
2: Ehovisini.
1: Yeah.
2: Alithethe alithi ehovisi lapha egonyameni. Washa into inkantolo kwakuyena abasihlanganyelwa kuyona.
1: Okay, so uma nifuna ikhansela nenza kanjani?
2: Ikhansela. Ikhansela yami lazi ngoba nami nje singinesikhashane ngisanda ukufika ngimdala kakhulu lapho.
1: Okay, angithi mapholoba njengoba ngikhuluma ngumuntu okuyena namkhetha ukuthi animele ngikhuluma ngekhansela. Yilona leli ngikhuluma ngalo ukuthi liye lithini ndusuthi kwasha so sengibuza ukuthi ke uma nilifuna nilithola kanjani uma kuwukuthi

0: alinali hovisi njengoba umaphola bebeka
1: ngoba sengeke ngakhuluma nabantu abakhona la ukuthi abenzame ni-council bathi hayi siyake babetshela kulutho laba bakhona ngempela.
0: Okay, all right. No, kulungile, kulungile, kulungile. Maphola basekuzwile but kulungile, siyabonga.
1: Yeah.
0: Okay, thank you, sir.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Thank you, Mhlonishwa. All right. 6 minutes before 8. Umsakazo yizo loMzansi. Uhlelo imbizo. Sabana njomani kuyimbizo ekuseni. Yamnandi ke World Cup isizophela nje. Hayi ngiyavuma mfethu Argentina nabadlali bayo. Siyo bukela ke final ngempela. Ngiyamvuma ke uMessi lo. Hayi yabona nje. Okay, sabona kunjani?
2: Yebo sabona.
0: Yebo sakubingelela baba.
2: Yebo umncwango lo.
0: Yebo
2: okhuluma cha into bengifone nje. Hayi lo World Cup bengiyibukisela hayi. Ingijabulisile. Nalomo esenikhuluma ngaye. Uthiwe uNkulunkulu ibhola lyamuntu futhi ngeke kumphuca.
0: Mhm.
2: Ilokho nje ngizangubeka kwesibili. Ngidabuka ngale ndaba yenzeke ebuhleni. Niyami uhleni yebo nami ngiyisayini kodwa ukuthi kodwa ngibona ukuthi angiswangi ngibona ukuthi angiswangi ukuthi khona umuntu oshonile.
0: Yeah.
2: Kunkulu abasizi nalabo abasesibhedlela basinde. Yabonga.
0: Okay, I know sikuzwile kulungile siyabonga kakhulu. Thank you. All right. Simsazana nakho ingxoxo zilomzansi 98.0 and then sizolo ukuthi ke uthini sabona njomani kuseni olwami uma ke umamzandile Gumede suka kwe ANC ya kumkhonto wesizwe mina ke ngivele ngicabange ke iclip kamama ke ukhawula uma ke esethi ke amasela aphuma ngapha ayontshontsha ngapha angibonge ke thanks from Undaba usendaweni ke yasentuzuma thank you Mr Ndaba sikuzwile se and then ngithi angibingelele ke umsakazi ku kanye nabalaleli ubaba ke kapopu ubaba kapopu lo uzondaba xoxo kodwa ke ngila msakazi ngithi ke mina ke abaholi mabasebenzele ke abantu okuyibona ke ababakhetha bangabeki ibona ke phambili andike abavoti ke phambili kubibona abahola ke kanjalo baba ke kapopu lo kulungile ke siyabonga ke kakhulu hey baba kapopu uzibongela uqala wazibongela nasekugcineni hey wathi ngekubingelela kunjani yes isikhilele baba siyakwamukela
3: ukhuluma nomdumisweni baba emzinyathi
0: shawa shawa esimdu
3: bafuna yeba lo mnaleli lo bafuna ngoba indaba ye World Cup baba hayi World Cup imnandi futhi kule sikwanyana no bangabi ngena ukuqiniso kwethu ngenxa yokuthi kunamagama amakhulu bafo ekufaneka ahlale khona iWorld Cup bezokwazi ukwenza ngale ndlela yabo thina ama Africans ngalele ngaphansi kodwa bona hayi kuzokumangaza ibhola bafo ngibuka indlela yenza ngabe nje Argentina so sobelumnandi sokuya ngesonto lizwane bezali final bese sifisa ukuthi ngikhule ngathi kubandla ubaba uMr. Mazini lo maZulu.
0: Okay, yes.
3: Sena kusukume nemini bafo ukhetho njalo kuzokhethwa u-president weSafa. Sifisa ngathi uNkulunkulu angakwazi basifisa kwazi ukumlinda ukumlonda amngenise kumento noma uNkulunkulu hlabe kuhlabe iphola kasebenzi ngalo. Kodwa ngenxa ukuthi ama-South Africans bandayakwazi ukuthi akwazi ukulekeleleka ukuthi akwazi ukukhohlwa ezinye zezinto zeyinsizi uzona kukhona ibhola elimnandi. Sifisa abantu futhi ngicoko abakwazi ukubeka bakwazi futhi ukulekelela ibhola lase-South Africa ke likwazi ukubhekwa emakhoneni. I-South Africa iyonke because nathi sinaba bethu Lionel Messi ukuthi siqhela awekho ama-scout akwazi ukwenza ngokweqiniso ukubheka abantu ey'ndaweni zasemakhaya, ey'ndaweni zasemalokishini. Yikhona siyokwazi bafo futhi ngicoko ukuthi ngeli langa ke sibuke bafana bafana ehlakaniphile. Ngithe izolo ngisenzolo bafo ngibuka la ku-Facebook khona ama-videos akafakwe bekubalwa the best top 10 yamanu kuzane ama-league akhona e-Africa and i-Betway ngathi yona recent ngo-number 1 zethu e-Africa kodwa manje asina ama-best quality players njengoba the second World Cup nje asina striker kwi-PSL yethu sase-South Africa singakwazi ukuyiqhenya ngathi ukuthi sibantwana olushaya ipali njengoba kwakuzama abantu abanjengo-Sean Bartlett njengoba kwakwenza uFiloni Masinga njengoba kwakwenza uMphela siyabonga noVete siyafiselela ukuthi ke kusithole umuntu oyokwazi ukuthi ke sigqume ibhola siye nokuthi yini langa nathi sinabantu esiyokwazi ukuyiqhenya kubantu abayaphesheya sibe abantu esiqhenya ukuthi mhlobo.
0: Okay, why wemduthi uNkulunkulu akekho ebholeni?
3: Hey futhi ngikho futhi mangaleyichazwa lezinto futhi ngikho izinto esizwa angeke izinto engayigaranta bafo. Isi ndesikwa wethu uNkulunkulu kulezinto asebenza ngazo ngezinto angasebenzi.

ngiyafisa ukuthi ningikhulekise ngithola umuzo odayisayo noma indawo ngakhe nje nomndeni wami ngiyafisa kakhulu inkosi ayikunikeze njengalokhu ufisa inkosi ayikwenzela umusa inkosi melana noma yini emelana nokuthi kuphumelele ukufisa kwakho.

semnandi kanjalo lengoma yebo nkosi yami ngiyakuthanda yebo nkosi uyizwele ngempela ngempela igama lakhe Nqubeko.

0: 0868 25 27 823 Nanda Funerals wabantu bonke izwi lomzansi Izilomzansi, umsakazo wakho othandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini, 24/7 ku 98.0 FM.
1: Ungabe ngithumela umyaleli umyalezo ka WhatsApp lapha ku 0638208448. Ushele ukuthi kube uNkulunkulu ubengenami ngabe ngaphela endleleni, ufakazi lobo osuku sinikezela bona ofisa ukuveza ngamandla kaNkulunkulu abvezile empilweni yakho uthi ukube wena Nkosi waungenami ngabe ngaphela endleleni. Angikulandele nathi ngoba mina ningakhulu ewe Jesu iphindithi ngokulandela umsindisi uyathwala umthwalo igama lakhe unjabulo masinga

0: Sizamile, sizamile ngawetha amandla. Ah, sahluleka Nkosi. Sajike endleleni moya ngcwele. Sithumela wena manje, sebenza ngamandla. Emsakazweni izilomzansi ku 98.0 kuba wena Nkosi. Ubungenami ngabe ngiphele endleleni. Sithatha lobo fakazi njengamanje emsakazweni wakho izilomzansi sibheke lapha egamancane kwehora.
1: Angibingelele ante nkulu wesine lo mama bekhuphukela entabeni eshilo beyokhulekela inkinga nenkathazo sibhekene naso cha ngithi ke nama ngibe nobufakazi usupho mama ante ngithi kuba uNkulunkulu wayengenami ngabe hlambe ngasala endleleni sengiyasebenza ante uNkulunkulu nje wayenza yaba inhlimpilo yami ngase sengilahlile ithemba uthe umfundisi uma ethi uNkulunkulu yakuvula amehlo sehlane ngathi cha nami uNkulunkulu ke wayivula nami wangivula nami amehlo ngisehlane la ngase ngicabanga khona ukuthi impilo ayisena kuvimbe ayisenayo iphambili futhi angisenali imuva kodwa ngoNkulunkulu nalokuthi wayehambe nami indlela yodwa kwavukizwe enhlizweni yami ukuthi noma ngihambe esigodini sethuni lokufa angikwesaba kuphi cha ngiyambonga uNkulunkulu ngako konke asengenzele kona ukuba ngiwayengenami ngabe ngasala endleleni cha anti ake ngibonge ngidilike ngehle ngidedele abanye ngiyabonga kakhulu inkosi yomusi kubusise ata
0: haleluya siyambonga uNkulunkulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalobufakazi ukuthi usuyasebenza awu siyayibonga inkosi ethembekile ngithanda mawusuthi nami ngabe ngaphela endleleni uthanda umfundisi mayithini indaba yehlane ngoba uyalikhumbula ihlane uNkulunkulu akakubeka kulona hayi uyayinhle inkosi ekuseni siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi aziveze ubukhona bakhe ngalesimangaliso
2: aleluya ntombi kamfino siyabingelela ekuseni siyambonga uNkulunkulu ngenceku yakhe ubaba uMadlala esalibeka izwi ekhuluma ngehlane siyabonga siyambonga uNkulunkulu ngoba ihlane yila sikhumbula khona ngempela ukuthi ukhona uNkulunkulu kuyenzeka uma umuntu izinto isamhambela nje kahle konke kuhambe kahle empilweni yakhe tholakala ukuthi useyilibele ngisho indaba kaNkulunkulu umunye ngenxa yokuhamba kahle kwempilo uthola ukuthi ngisho enkonzweni akasayi useyayilovela ngoba izinto zihamba kahle kodwa ngesikhathi eficwa isikhathi sehlane abonakale lo muntu eqala phansi ebuyela ngisho enkonzweni ebuyela ngisho kuNkulunkulu akhumbule manje ukuthi hey njoba sengisehlane uyedwa umuntu ongangidakula la uNkulunkulu so ngiyayithanda indaba ayibekayo ubaba uMadlala ukuthi ihlane liyakwazi ukulungisa umuntu umuntu kayiswe ehlane kanti uyolungiswa ntombi kamfino

Ikamala kuntokozo mkize, nontokozo wakamkize uthi uyama nomuntu, Jesu uyama nomuntu. Kwenu Jesu uma nomuntu, uJesu uma nomuntu, bakithi abantu bengekho, ame nawe uJesu, ame nawe kulelo hlano suku kulona. Ame nawe uJesu. Ngoko uma noStephanie bemkhanda ngamatshe, wama nomuntu uJesu. Uthi uStephane engabhekanga ukuthi uba nojikijelitshe kuqala, wavele wasusa amehlo akhe kubantu wawabhekisa phezulu. Wawasusa amehlo kubantu wavele wawabhekisa kuyena phezulu. Uthi uStephane, ngibona amazulu evuleka, ngibona nendodana yomuntu imile, ngoba wavele wathatha amehlo akhe wawabeka kubantu wawaphosa phezulu la usizo lwakhayazi ukuthi luzovela khona. Uthi amahubo lapho uDavide

0: 12 to 3.
1: Sabanomole sithombe salombala. Imbuzo yakho hayi ndiyayithanda mntakwe. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Hayi, mamela.
1: Indlela mntakwethu obuzana ngayo, hayi ndiyakuthanda mntakwe. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umvezele ibala.
3: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje mntakwethu, uyangiva.
3: Kwenzekeni kahle kahle kahle, awukuhlephulela. Uthi impela nimthethile. Uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe. Nifika nomuntu.
1: Kayikho loo nto.
3: Nishintsheleni veni.
1: Hayi, so bendikhona ngoku, uyeva.
3: Ikuphi nendawo?
1: Hayi, babhayi mntakwethu.
3: Mntakwethu khona into eshayisa amanzi apha. Okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena, mthetha ndaba 1 not wena. Iframa ikali bese iphethe.
0: Ikusasa lethu nosube sese.
4: Ezama phambili ikomiti elibhekele udaba lokutholakala kwemali phalaphala ke liyaqhubeka nezinhlelo zokuthola zoholufakazi.
5: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
4: Izindaba zokubumbana kwehora lokuqala ntambama nohlobo.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: ngasobela isikhathi sithe ngake sixhumaneke lana ke now thisha nhloko esinye sezikole esichazwa njengesenza kahle kakhulu sendaweni ke le yakwamaphumulo isikole ke samabanga phakeme la ile 2 xolo nangu lawo hambweni lakho uke wayithola ngithuba no 9 years ungaqashiwe kodwa wayithola usebenza kwenye sector ithini message yakho especially nakubantu abasha namaphupho abo
2: awubuki into yiyona ukuthi wena igraduate uyayibuka isimo kusona ngaleso sikhathi mina ngiqala ukusebenza umsebenzi engaqale ngawuthola inkampani yasangcwabi esecranscop ngomuntu ozomthola uzohola 20 rand iziqu ngibeke phansi ngibhekene nesimo engikusona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi so ngeke ngihlale ekhaya ngilinde education awuyeki into efikile ngeke uye kumsebenzi ka 500 ngoba ujwayele ulinde umsebenzi ya 10,000 ngoba into encane izala into enkulu
0: Ngiyabonga ngokuhlalo ikusasa lethu nosombe sesele

0: so mina ngiyibona lento bafowethu ake sinake izinto eziseduze kwethu uyasile nodlunkulu wakhe nomndeni akuhlangani nomuntu lo ufuna ukukhuluma obomndeni nayo ndlunkulu
1: ekusasa lethu umfowethu ekusaseni ake siye laphana kumongameli nasekomitini leli elihlanganisiwe ephalamende kube limbuze ngabe leli komiti iyiphi imbuzo ezoyibuza umongameli ngabe leli komiti liyazi ukuthi imali iyafika nini ifika nobani ifikela kuphi kanjani yabekwaphi yantshontshwaneni kanjani ngoba manje leli gama lelokuthiwa prima facie evidence ngabe linayiphi imiqulu imiqulu eseliyinikeze umongameli ukuthi mongameli sizokubiza le mibuzo yingakho umongameli ukuthi in 24 hours mangabe bungekho ubufakazi uyadedelwa umuntu so ini abanayo imibuzo abazoyibuza umongameli bathatha umongameli njena i-head of state bazombeka naphambi kwabo makhotokotho lo ikhotho sitanokhothoza kubona ngale ndawo
2: teta nosawuti sifuna ukusebenza
3: shumlane ke imzuzu lishayelena ke ihora lokuqala ngentambama ohleleni ke kusasa lethu eminyaka imbono yakho nawo lena ke kakhulukazi keza lapha ngayi WhatsApp line yethu 0638208448.

0: Zahara toka mkotukane senda mphefumlo sedlula ke emhlabeni Zahara
1: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
2: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
3: 1223 1223 Saba mole sithombe salofahla Imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe Uyabona umuntu xa exoka uvela mamela uvela umbono umuntu yaxoka Uyabona lo mthethandaba lo
4: Mamela
3: Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwe Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala
0: Awuphumele obala ke nawo
3: Yizo Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje ngakuthi angiva
0: kwenzekeni kahle kahle awukusteplela uthi impela nimtithile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifikane
3: ngayikho londo
0: nishintsheleni iveni
3: hayi so bendikhona ngokweva
0: ikuphi nendawo
3: hayi babhayi ndakwethu
0: ndakwethu konto eshayisa amanzi apha okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena umthethandaba 1 not wena
5: Ifuna mwenkali libe saipet
6: Ikisasa litu Nosumbe sese

0: wena kuzohlala ekhaya
1: yeah
0: ube khona ingane eyothithi lamule ingane umuntu uyalamula vele kule mali wena ebengaqondi ejefte isona ejefte gangaqondile kanti bese kuwumkhokha ukuthi kunomuntu la ekhaya kade ehambe ngesikhali ngiyacela lo muntu owaziyo akasukumiza sikhini nobhoko ngoba lento iyumkhokha
1: oh yeah
0: sasazwana
1: okay mhlambe okunye ke ekuvamise ukukhunywa ngako manje ikhadi lezi ke la uthola khona bayibethi season yemcimbi njalo njalo uthola abantu ugwema ukuthi yathi umuntu angifuni mabe hlangene abantu bajese becabana lana nje sokusuka idumo
0: sadame thiwa obumuntu kubaluleke ukuthi ulandele kwabadala
1: okay
0: uma bebengekho abadala twindlela ibuzo kwabaphambili
1: alright
0: uma bengekho abaphambili buza nawe kwabasondelene nawe akuve kukuhle emsakazweni ukuthi uma wena uzokwenza umcimbi
1: yes
0: sukuma qala uhambe uyo uzwela umcimbi ngabe uzohamba kade ngoba miningi abantu bethi benze imicimbi kuzojatshulwa gcile ngasajatshulwa ngicela sokulimala abantu
1: okay
0: kunento yenzamfu laphana umuzwa nje umtelezi ithola kumina lo umtelezi sazwami
1: okay
0: umuzwa ba lomcimi mhlawumbe uzomulisa izingane zakho intelezi ohamba uzovuka uchele ngayo
1: okay
0: esicawini
1: alright
0: uphenge kwakho lafuthi ozochela ngayo ekhaya ukuze umcimbi wakho ungaphazamiseki zamkhombela ibhlethi bethu bahlabe inkomo
1: yeah
0: kuvele kuhlabuka umuntu egcekeni Konza umuntu wenza ukuthi umsebenzi wakho ugcine ube nenkinga. Egcine ube nenkinga nje lokho olugcina uphasile we othuthwa umsomlo uthi ubani ushayiswe imoto ethekwe. Hawu! Thobe phuma esitolo nje la zimanzi iphanda nenyongo uthi ushayiswe imoto. Ngiyacela bantu uma uzokwenza umsebenzi.
1: Yeah.
0: Yazi usuthinta abantu abadala ababe right. Uthinte labantu abadala abaphendulo ngabaningi imizi amadlozi akhona saphendulwa enziwa isilwane lezo thi umdliwa.
1: Okay.
0: Uthi uyahlabanisa uhlabela umdliwa.
1: Yo.
0: Udliwa usobuzo odla wena. Uthi uyahlaba wena ukumsebenzi kuvela inkomo vela igwaza abantu inkomo leyo.
1: Yo.
0: Kunentelezi sami ethwala kumina kuyabalekithi umuzwa zomsebenzi awuqali ukuhlola babaninga abantu asebahamba emhlabeni ethi umuntu uhlabela amakhehla amadala kanti sehlabela abantu abakade baphendulwa benziwa isilwane bevele bezodla la ekhaya uthi indodana kulwamuzi yakhe ingqikane emoto yashona
1: Okay.
0: Kanti abavange bezothenga le ntelezi kaSikhwini Nobhoko okuyiyona ekwazi ukuthi ivikithi singalungile ivile labantu abangalungile bagcine sebelwe emcimbini bephakamisa umcimbi wakini ikhontelezi ithola kumina ngiyacelwa ukuthi abahleze beqapha emhlane kuhle konwabo
1: mhlawumbe sasalisuyifaka nalena niyamcupha nomuntu
0: hey msalwami hey msalwami abona lo mbuzo ngibuza wona
1: yeah
0: siyakwenza
1: okay
0: kodwa lokho masikwenzile ngihleze ngikusho mhlawumbe kubalithi basiphinde futhi sizomphuqa
1: oh
0: umuntu uma sesikwenzile sizomhlambulula
1: okay
0: mhlawumbe abone imizi eminingi abantu abaningi bahamba emhlabeni mhlawumbe egula kancane umuntu masiyahamba emhlabeni
1: okay
0: masungabusaneliseka umndeni omwenza mhlawumbe ehambe ngaso isikhali
1: okay
0: kanti isikhali lokuvese kuwumkhokho babevese bangazivanga bezivala isikhali ekuqaleni uma ehambe ngayo ingozi yemoto egcine mhlawumbe bayekade wayekhona umntu wayekade ehambe ingozi ngoba babengavanga beze beyiva kodwa ngokungakhululeki kwemndeni base bathi cha ngeke lo muntu uhambe ngesandla somuntu
1: okay
0: zame ikhona umuthi mina siwazi kumcupha
1: right
0: ukuthi lo muntu ngempela umndeni mokhothi uhambe ngesandla somuntu lo muthi lowo siyakwazi ukunikeza behambe bemsule ngabe emgeze ngabe sebemphathisa wona uzohamba kodwa bemgcwaba ngeke mpisame iphele izuku ezu7 engamlandile umehambe ngesandla somuntu Samkhona omunye futhi bathu uhambe ngesikhali.
1: Okay.
0: Oze simbambise khona simbambise nomese.
1: Mhm.
0: Nanku lo muntu nimtshela kahambe obalanda bonke labo kuyibona akaze belaye khona kungenxa yabo. Ngoba ukayona indalo kaNkulunkulu ulaye khona kube ngenxa yabo. Sama sekuyenza ngempela ke lokho ke.
1: Right.
0: Evukele umuntu lawo uzothuba naye ibo waxaxa nomngane wakhe wadubuleka. Awubani yini wayecushiwe lo muntu babekwenze ngokuthanda kwabo kwangafali ama. Kwenza lo muntu kuyakwenzeke igcise ukuba umkhokha kodwa futhi lokho.
1: Oh, okay.
0: Ngiyacela kwabantu abakwenza lokho bacupha abantu babo.
1: Mhm.
0: Kwenza lo muntu uyabuye igcise zohlala ezingane zale ekhaya.
1: Yo
0: ngoba nje nani mnikeza isikhali.
1: Okay.
0: Nathi ahamba olanda abantu anja na abamhambisile emhlabeni.
1: Mhm.
0: Uma ningavanga nimphuce.
1: Okay.
0: Uzobuya ke gcina sele ekhaswa kwenzeke into engalo eqondastandeke. Esebhuqa khona la ekhaya.
1: All right.
0: Lekhatho lo nengaza khona beyinqonda la isasebenzi kanti ngathi kazikho ziyaphupha ingaza lekhaya. Thothi nje noma ngatola khona khona yaphupha lethalo utshwala. Yindaba na akangenile mndenini uvinjwe ilemi mese lamphathisayo lathi hey bantu abadala bakhethe ngeke uzungene la. Le mese iphethe uzongenaphi lana nawo na.
1: Yo.
0: Bethi hlala lapho. Kubalulekile bakunomuntu wakini wahamba emhlabeni namcupha la. Bweni mhlabele imbuzi kunomuntu esinikeza wona ke esesuthi hamba niwenze kanje kanjena nikwazi kumhlambula mase lemphuka ezikhale khona ezokwazi ukwengena emndenini ebuye zoba idlozelihle ngoba akekho umuntu oba idlozelihle wahamba nembambisa imithi nemese nathi ahambe obalandela abantu lo muntu ugcina njani engaselona idlozelihle woza ke wena ozazi wakwenza kumuntu wakini ngoba lo muntu ugcina sezovalela nina ningasazi ukuthi inini landathi ezebuye ngoba angisafuni phela ukuthi nimgeze nemhlambulule lemimithi nalezi khali kwa phela umuntu bese yenza emhlabeni ufike clean
1: yeah.
0: Uma sehamba senimphathisa imithi senimbambe simese kodwa lomuntu efike ngani
1: clean Dr. Mpidleke lo phuma khona ngoba kwaskhili nobhongo nge before njaphume uzoshiya nje inombolo la okwazi ukuthi uxhumane ngazo naye Dotela siyazi ukuthi isikhathi lesi othothe neflu ila imkhuhlane ihlukahlukene njalo njalo kodwa ngeke ngizokukhuluma ngendaba ama social mzimba mina ngazi ukuthi SNDF ama social kuphela but ke nilela kanjani la ekuthini umuntu ama social mzimba akhe yasebenza ngicapha ungcele
0: hayi usazi wami hey lami ama
1: social
0: ephela iqhwaga lezo eziqondene nezo
1: yeah
0: kunane iqhwaga mzami eziqondene nomzimba
1: okay
0: enza abantu bathi kusakufela ama social mzimba ngisho emzimbeni ubona into ehla thuthe umuntu uyadla
1: yeah
0: thuthe umuntu njalo umuntu okhishwe sisu njalo kwa lo muntu manje uyadla thuthe mzami lo muntu njalo hle denhlinhliza
1: yeah
0: wena lo nhlinhliza liphathwa umkhuhlane yindaba na ethi angazi la manje kanti ama social mzimba asakwazi ukulwa nokufa kusegazini ngoba akhathele afailile ngoba kunesifo esikhona kuwena egazini lakho
1: oh yeah
0: kakwanza mathwa abasoshaqala ukukhuma ekhathala wona sami uvela ungelo lesifo lesi esomkhuhlana bakusebusika kalula
1: okay
0: sakhonza ongena ehlobo bengagoli
1: yeah
0: kungena ebusika bengagoli yindaba naso masoshaba asuke vese ephezulu esstrong kakhulu
1: oh yeah
0: uma sekwenzekileke lo mkhuhlana usungenile kunomuntu sami lapha obhusa amasosho omzimba
1: okay
0: ngathi combo ye moringa
1: okay
0: ihamsana nani na ihamsana lesikhwili esimixiwe
1: okay
0: ngiyacela abantu bakithi uma ubohle hlahle buphathe umkhuhlane kune moringa laphana engamaphilisi ne moringa eyimixa eyimbiza ne moringa ewupowder singasali kodwa isikhwili esimixiwe ngoba isona esikwazi ukuthi siweze ukuthi ebe strong
1: Oh yeah.
0: Ekwazi ukuthi ezilwele wona nosomathuba bezifo abafana namkhuhlane.
1: Okay.
0: Uma uzazi ukuthi nawe noma thiwa wena ukwasike kancane.
1: Mhm.
0: Sekuvele kuphenduka kuba isilonda. Nalindonza ukuthi siyaphuza ukuphola.
1: Okay.
0: Yena ilanga vula umuntu eqhuze elincane.
1: Mhm.
0: ukhamile ikhuzi lakho livele liphendule libe silonda ngale sikhathi funa ukuthi beliphele yazi ukuthi ama social mzimba aphansi woza sikhulu obhongo uzofuna ikombo ye moringa ehamsa

0: Nganti Democratic Alliance siphakamisa ukuthi uMongameli uCyril Ramaphosa akhiphe umyalelo ngokushesha ogunyaza uphiko oluphenya ngamacala akhethekile Special Investigative Unit ukuthi lwenze uphenyo oluyimpoqo mayelana nempilo yabasebenzi bakahulumeni ukuthi iyahambisana yini nemiholo yabo phecelezi i-lifestyle audit. Ngo-3 o'clock ziyocwala.
1: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi loMzansi.
2: Right, sikhathi ke manje siyabonga kakhulu kuyena kuhla ngamandla 27 minutes to 3 o'clock. Okay. Yando Diza.
0: Hi boy.
2: Kunjani mfanakile?
0: Ngikhona mzonkosi, kunjani?
2: Oh. Ya, gona hayi, angibiza kahle mfana liphelele, hayi.
0: Phoa kuzipha lo.
2: Yeah, kujwayelekile.
0: Eh, nami bizo wena ngondodiza kujwayelekile.
2: Hayi, hayi.
0: Ubona nami ngidangukise la ungibiza
2: kakhulu. Hayi, hayi, ndangamandla hayi.
0: Cha, ukubiza wena.
2: Musa uqala thuthuva.
0: Hayi, mhlambe wena ukhulume nje, uma ulibiza mangingekho, mangiyikhona, ungumemeza uthi ndodiza. Hayi, ngiyaqabuka okusha mntolo okufika nezihambi.
2: Abantu ngeke bangifazele kuyanda.
0: Angazi ke phela ukukhuluma ngabapha abantu ngumuntu nami.
2: Kodwa ngisekhona undodiza.
0: Ahlangana phela.
2: Nendaba.
0: Sungamemeza imini ukuthi wendodiza. Uthe manje wendodiza. Lapho sokukhuluma ngami, sokungakhulumi nami.
2: Hawu. Kanti kuyale wena bakwethu.
0: Ngebe sabeka kanjalo. Kodwa nje ingcaciso le.
2: Kodwa ikhona yona.
0: Yamzwe inkosi mfana wami uthini?
2: Hawu, bantu. Ay,
0: vele bona abantu ozokhuluma nabayilwane.
2: Ngufice kabi.
0: Inyanga ibhanzileni.
2: Eh.
0: Ibhanzi so wena.
2: Hawu.
0: Ahle kahle kahle. Ya mfowethu uthini kimi? Suzuwa pusha no Vaseline uyisa le hey ngikusaha ukhona wami ngale begini.
2: Hayi ikhululeka mfana.
0: Hey ngikusaha mfowethu.
2: Azoqede ba. Mele bonge ngunuke. Hayi bonge ngunuke vele.
0: Vele uyancishana. Ngiyajabula ngoba utshene ilizwe lilalela ukuthi uyancishana.
2: Ubani?
0: Ya.
2: Soqhe.
0: Kambush.
2: Yo.
0: Ay ungantshontshika ipeni lami ngoba uyaba amapeni la ekhaya.
2: Oh hayi.
0: Unepeni elifana nelami manje.
2: Hayi vele.
0: Hayi phela la ekhaya mina sibhekene nenkingi.
2: Ungazuntshontsheni.
0: Hayi kahle kahle thina esihamba lezi ndawo.
2: Lezi.
0: Awubheki khona efunda akazi lokuthi libhale ukuthini.
2: Kanti wena
0: uba lokubuka se ibo
2: kanti wena
0: hey hey
2: kanti wena
0: umlaleli akazi lokuthi
2: bona nje ngiyabona
0: hayi lokuthi ubhala into ethi ubhala into ethini lento ayiphethe useyibuka eyibuka sesi hi hi ah vethu uzoba right ithini esamba le ndawo ubani lokusizilo kwembulela
2: phela njengoba uwena nje
0: ubani okwembulela
2: wena
0: abe ngeke ngikunike
2: wangineke
0: bengeke ngikunike kusho ukuthi webe ipeni lami ke manje ngale
2: wamtola wanginika
0: wangibiza ngibona
2: esikhathi ubuya lapha
0: hayi ngangibulela ngalelo ngiyakhumbula phela nginawo umona mina
2: musa uthi wangibulela
0: ukuthi ubuntshontsha amapeni ethu wena wena wena
2: wena wena wena wena wena wena wena awuntshontshanga yikho
0: ungantshontshani hotel
2: angazi phela
0: uyangigcoba le radio ukuthi ngiyisela
2: angikuthe
0: ntshontsha ngisha ama hotel
2: Hayi kodwa mntola nginothuli.
0: Fethu bungimisela ukuthi ngingasuki le mbobheni ukuthi ungenze nje.
2: Mefuna ukubona idoze.
0: Bengikude ekuqaleni.
2: Eh. Sengijabulile ngibonile.
0: Okay. Eh kulungile fethu ingane yami yazalwa namhlanje.
2: Dismiss. Oh okay. Hayi manje.
0: Cha unomona.
2: Awuthi uhlala.
0: Udismiss uthi ingane yami yazalwa.
2: Yazelo. Yaba sima assembly to dismiss. Wow, ismemezelo. Ah, fethu into.
0: Mafungwase mfethu.
2: Oh the one and only.
0: Yeah.
2: Awunto kurikokobeke
0: ngababa ngayo lengane
2: eh
0: ukuze nami ngizise ukuthi ngubaba ngiyababa
2: akhuka mntola
0: ay kambusha kuloni igama lelo
2: abantu baye nomntwana
0: cha manje ugugu into enjani ugugu
2: kase nje aphele sense babona bekhula
0: ugugile
2: ngibuke namdi hayi ngiyamuva impenda
0: chonqo
2: ngidlulela phambili mangumuntu ngiyambuka umntana wami nda
0: Lake akufike kube khona obabuphethe uZondi.
2: Oh.
0: Benoxqabhashi badlala kwi-league eyodwa labo ngokwe age, right?
2: Yeah.
0: Emveni kwabo kube khona ingovolo izibisi, omahlasi.
2: Nam.
0: Isigaba sikahle Valindishi. Isigaba sesibili leso, esesithathu kukhona uMsajero. Lalela ngilinde noCwezu. Ubishop esesine kukhona nina
2: hayi
0: hayi bese kuzoba mina sigabeni sesihlathi kuzothi ngingakugile bonkeke labantu lekhwaye sengiyibalile bese sizodumela mina ukuthi ngiyimpeshe
2: ngene kanjani kwesesine
0: ngene
2: kanjani kwesesine mina

0: ingasekho kulo mhlaba. Abuloni umuntu. Kodwa ngifuna ukukusho mina kupresident wethu ukuthi bangagobisa abantu amadlangabi, ikakhulukazi amadoda, amaphoyisa namasosha. Angakhohlwa ukuthi uKabila kwakunje nakuyena. Kodwa isosha lamsusa emhlabeni. Kwaba ngubani? Kwaba ngumagadashi. Bamlandela ayotrayina amasosha. Sebekhathele, ekhuluma zonke izinsuku kuliwa. Kwaba ngubani? Ubefuthi. Hhayi, isikhathi kabefuthi angisengihlabekangingakabikho noma ngangihlali. Bambulala ephalamende. Akasukwenza kanje. Akadede. Noma abuyisele izwe lethu endaweni, sihlale kahle bandla. Sihlale kahle ngoba ayikho enye indlela. Noma thina siyawuthatha umhlaba siwubuyisela uNkulunkulu ngempela, ngoba uma sishiye uNkulunkulu uthombe ngaphandle, ayikho into yoluka. Thina amaKristu angazi ngempela ukuthi ubonakele phi, ngoba uthi uNkulunkulu-ke uma esekhuluma nathi, thina esikholwa uma sifika sithombe, uthi yothi tedani benzi bokubi. Izwi lami angibenzani uNkulunkulu usho kanje ngani, ngoba asiyenzi le nto uNkulunkulu kade asiyenze. Asikwazi ukuthi sikholwa singabantwana bakaNkulunkulu sikhule du funaka wenze intando kaNkulunkulu, wayele zethu emhlabeni akwenziwe yakhe intando, hhayi intando yalimadoda alwa nathi. Asithukumeni makholo kanti abantu bakholwa kanjani, basindiswe kanjani? Bashumani umshumayela ngeke kusizele ukuthi akubona kuyosungenisa ezulwini. Yizwi esinye fanele silenze likaNkulunkulu uze singene embusweni, njengoba ethi ngothi udede anibenzi bobubi, anibenzanga izwi lami. Haleluya.
1: Siyabonga kakhulu, siyabonga ma. Sawona msakazi, thina sinankinga nomkhonto, sizovotela ngala ngihlala khona nje, baningi abalandeli bomkhonto. Umuntu uvotela iqembu alithandayo, ngikwadukuza. Bhaleke lapha kuyona ke i-WhatsApp line ke yethu, right? Okay. Right, banikelo. Oh lo khuluma indaba yamntolo. Hayi Westhamp, hayi mfowethu, wakhula wedwa ngakini umntolo. Ngazi ngabanike la. Mhlawumbe funda akuyeke, uyangiqeda, ngihamba nawe. Ngimthanda kabi umuntu okoyisayo njengawe. Hawu kahleni bo. Ngihamba uhlayikhale kumntwana ke. Undoda enzima lo. Right. Wendoda enzima. Yabe. Hayibo. Yey. Angangiqhathi nomntwana. 4 minutes to 3 o'clock. Emsazweni wakhe zomzansi 98.0 FM Cities omehluko. Ngakhohlathi ngemva kwendaba, sothola ke uhlelo sigeqa amagula drive show nentombi yasemabomvweni.
2: Muito. Gato são pululistas. Eu vou estar nina para fazer. Nina vai ter que ser uma gang. Eu vou ser uma gang. All over. Oh, por que isso? Ai, aqui na comente, tipo, por isso. Ukuthi ngiyazi mesengene kodwa yazi uSithombe umuntu ofanele shinamba kambili uma kuwulisine kanje uyena umntolo athi 0799607370.
1: Hey, zani nginkinga la
3: ngibingelele ntambama ezimbabwe ngibingelele kuba uSithombe Ntsimbi lo Mavis hayi la kusithomba hayi awangoda uba uJacob Zuma ngiyamvuma kuyaba kwakona futhi ngize ngimfanise nalo mdlali ethiwa uChristian Ronaldo. Ayazi uChristian Ronaldo angenza lokhu ehlaleke kwakhe nje uMessi eshaya amanqaku kodwa uzoza indaba izoba ngoChristian kodwa amanqaku eshaya uMessi kunjalo-ke nobaba uZuma uthintitencane hayi bemxhipha le nto nje Sithombe ngeke umshintshe umuntu ngomuntu amthandayo ngeke ngimshintshe umuntu ngomuntu asuke emthanda awenze ubaba umshebesi angeke abantu abaningi bemshintshe kunje bayababa

0: Ngibingelele wegambushi, ngibingelele nabalaleli wegambushi. Hayi, mina nje umuntu nje osenokunginenga umama lokho kubhaye. Hayi, indlela sithombe agxeka ngayo ama-South African, umelale vuka nje ngathi uphupha nje ama-South African ukuthi nje awagxeke ngayo yonke indlela. Uyabona nalokhu ukuthi athi awanalo ilungelo umphakathi ukuthi uhlole abantu bokufika ukuthi banawo yini amaphepha okuba la. Nakho lokho nje kuyiphutha ngoba sithombe awumuzwa nhlobo nhlobo nje gxeka abantu bokufika ukungena ngaphakathi kuleli zwe bengena amaphepha. Akakugxeki lokho, kodwa nje ubhizi ulwa nama-South African ngapha nangapha, ugxeka nje wona nje engathi wona nephutha. Ubani onephutha ukungena kwezezweni lomunye umuntu ungena amaphepha nomuntu olwela ukuthi uphume ngoba amaphepha awunawo? Ubani okufanele amgxeke kahle hle? Manje iblame ngathi nje uyiletha ngapha kuthina singama-South African. Eyi, mina umama lokho kubhayi, hayi ngathi nje kumina useyifakele isigcwaco. Angisamfuni lo mama lo we-ANC, mama lokho kubhayi. Angisamfuni, ngathi akawazi umsebenzi wakhe lapho ukuthi muphi wona muphi.
1: Right-ke minyaka imbono yakho nawe leza ngayo lana kwi-WhatsApp line yethu. Oh, sengendaba-ke la sokudlula-ke emhlabeni la emkhubolo. Dini, dini kwi-generations. Hayi le generations, i-generations alizayikhathi. Right, uKenneth Mashaba yamkhumbula. Soke usephutla sebogodi. Sebogodi. Yeah. So wathi makhulu uKenneth Mashaba kwi-generations. Wasekho ke emhlabeni. Sihlangana nani kusasa ngaso ke isikhathi sifanayo ohlelweni ikusasa lethu 12 to 3. Kumbulake ukuthi ke mangubani ni Craft Services mangaba ufisa ke na ufake i-order lawo ke la macanze inombolo ngisayiyona leyo 062 66 34 351 062 66 34 351. So ke la incema necema. Okay, undodiza ke uzosiphakela indaba emva kwakhe yafika intombi esemabomvweni
2: khuza nawe uthi phoyisa mawuzongitshekha sika ngemoto yakho uyeke umthetho. Sisizeni mantombazane, yekani ukwehla nenyuka ngemoto.

kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-office ngaphambi kokuthi kufike umhlaka 1 yile mali yonke le kufanele ukuthi kushaya umhlaka 1 angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani abe bekhona bayazi ukuthi le mali ngiyenze le mali ngiyosebenza ngayo before sihambe so le mali wena kufanele ukuthi uye office uyibeke office ukuthi uyibeka nini kodwa ke ngomhlaka 1 siyahamba ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiumhla 31 no sorry not 30 umhlaka 30 ngoba ngomhla 31 ubeka nasikhathi ngomhlaka 1 ngiyobeka nasikhathi mina ngibhanqi insebenzo uyabona ngomhla 31 ngizobeka nasikhathi ngizobe ngibhizi ngalensebenzo umhla 1 ngizobe ngibhizi ngalensebenzo hambisa ke booker nawe mawubhuka uthi omunye umprofeti ngivumelekile yini ukubhuka kuzo zonke lezi zinsebenzo ungangena kuzo zonke lezi zinsebenzo ngoba azifani ongalungelwa lutho sidalo la siyosebenza indaba yemali la umuntu oseyikweletini umuntu othi mayephethe imali iphelele ezandleni umuntu othi wavalwa umuntu othi yena akazi ukuthi imali yalahleka mayephethe use holy pay slip imali uyishiya lapha asebenza khona uyayizwa lonto umuntu othi nje mina angisazi mangiphethe imali angisazi imali iyangenqaba lalelanga ngusizi ayinqaba imali imali umoya lamaphepho wabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile fazwa lokho umuntu mayeyothwala akabuye ethwele imali kodwa sibona imali isiza kuya amaphepha lamaphepha lokho eza kuyo ayinani lemali athwala ngayo okusho ukuthi isivumelwane asenza lapha ayothwala khona ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali sibona ngawo amaphepha la eselokho eze kuye kodwa imali umoya abantu abakwazi lokho uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubida imali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo ngithi mina wonke ke umuntu ngomhlaka 1 onenkinga nje yemali uthi umprofeti uzowenza lokho sikhokhelani ikweletu kuze cha angikhokhelani ikweletu ngilungisa lenkinga yinkinga ufa khona lokho ukuthi uhlale ikweletini uyazi ukuthi kwekwenzeka inkinga lobulobo ukuthola ukuthi uhola impatient like ayi useyikweletini osebenza useyikweletini useyikweletini ngisho ngasebenzi ohola ngisho iqolo useyikweletini ohola ngisho imali kamahlalela u3 baseyikweletini bonke abantu bale khaya akekho nokwazi ukusiza omunye inkinga ukufa lokho hawu akekho nje umuntu la ekhaya yikho into eyenziwa nje kunganyakazwanga kuwe kuyo kuthiwa ke siyofuna imali le inkinga ke le engizobe ngilungisa ngomhlaka 1 umuntu onenkinga nje yemali ayihlali imali ayilungi into yakhe nje thinta imali imali ayinasemsebenzini abakunyusela imali makuthinta imali nje kuwe nje kuyonakala makuthiwa imali emsebenzini awurejistwa ngoba kunemali angithi uyabona awupromotwa ngoba uzothola imali inkinga yakho nje waxatshaniswa nemali ngiyokulamula ke mina nemali ngoba ngeke kulunge ngempela uhlezi uxabene nemali uyoba yini uxabana nemali ngoba imali yenza impilo ibelula right ngomhlaka 1 nakhona ngomhlaka 1 office ivuliwe ngo 8 siyohamba ngo 10 lapha ke futhi ngeke ngithi mina uma kuwukuthi wena uyayibona ukuthi awulungi for vele uyeke ngoba vele kusho ukuthi awulungi nje ngoba vele isikhatsi sakho akusona yabo akusizi ukuthi sikwenzela into okungesiyo ngoba sithi sengikwenzile yabo lokho engikwenzayo kwanele kwanele ngenze ukuthi abantu bonke ngibanike isikhati mahala ngenze ukuthi abantu ngibasize ngendlela affordable noma ngendlela abazoyikhona bayazi nabo ukuthi bekhokhe imali kanjani mabelungisa izinto ofuthi vele lempilo enje inzima nokuyilungisa nokwenza izinto zakhona insebenzo zakhona azilulanga lapha ke masihamba wena othu nenkinga yemali ufuna ukulungisa nje indaba yemali inkinga yemali uzophatha 1550 rand we transport nawe amakhandlela ngokunjalo insuku ezu 7 ungakafiki kodwa umehluko phakathi kwakho wena uzoletha yonke le mali kahlahle le mali ayigcine ngey 29 ngoba ngiyabona ngey 30 ngey 30 ufike early before 12 after 12 kuzobe seku late nani ngoba kuzofanele imali yakho mina ngihambe nayo ngomhla 30 kumele ngihambe nayo impela le mali yakho bayazi ke laba ebesinabo esishole ukuthi senze njalo.

Ilizwi lomzansi yizwe umehluko. Sweet Toto kuyizwi lomzansi. 9 to 12 ebusuku. 9 to 12 ebusuku.

0: Singathini ungambongo usuku nosuku esenzela umusa sikwazi ukubona usuku lanamhlanje. Siyambonga uNkulunkulu ngekhathi zonke, simbonga impilo zethu, simbonga amakhaya ethu, simbonga imisebenzi yethu, sibonga nakho konke okuphambi kwamehlo ethu ngoba konke kuvume yena. Siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyamdumisa ngekhathi zonke. Uthi uZiyanda Ntshangana ulihlathi lethu Thixo, siyakubingelela, siyakwamukela emsakazweni izilo mzansi ku 98.0 FM. Sawubona mosanda kuvulela umsakazo, wazwakhetha kahle, wazokhetha ukudla ukudla komphefumulo. Umhla ka 16 namhlanje ku July ku 2026, engithemba ukuthi usuku lukuphathe kahle, makhona lokuphazamise khona, ngenihlali nethezeke, ubone ukuthi bongeke niwaphola. Belilidi isonto lethu njengoba duwazi izinto kezenzeka kusula ngomsomluko uLwesine namhlanje. Sizoyigoqa, sizoyibuyisela komdala kunezinsuku. Ngicela ukuthi ke imkhuleko umuntu abe recorder amanxusa lamanxusa ethumela ka 0638208448. Urecord umkhuleko bese uyawuthumela 0638208448. Ukhumbule ukuthi umkhuleko lo iumbrella ezokhava ke wonke umlaleli wezilomzansi nalo sengasakwazi ukuyikhulekela. Khumbula ke ehlele naye ngalesi sikhathi, nginguthandeka, ngingudodo, ngwango ngomisibongo, nginguthandeka, ngingudodo, ngwango ngomisibongo. Injalo indaba sothi kuyobumbani ihora leshumi nambili kuningo zobusubuseke ngako. Asibonga kakhulu uKhaya, sibonga kakhulu uButiza wekhaya, siyabonga kakhulu wekhaya, siyabonga njokoza kwethu bonke kusula kosuku ngayibeka phansi. Ngithi kuniya nonke boza kwethu, ngiyanibonga nonke. U98.0 FM ngekuhambe kahle ukuba mina nakasibambisene ngalolu hlobo. It's 13 minutes after 9 kumsakazi ezilomzansi ku98.0 FM. Ngale nje wehora ngalokugamanxa kwehora lesishiyagalolunye lasoyiqala khona inkonzo yethu. Ngisalinde wena ukuthi ke urekhode nakanjani, kothi ngo-20 past ya sinesihambeli sethu zakwethu la bakithi sound sethu bahumbatha, sizokhuluma naye ngekudala sizwe ukuthi basiphatheleni khona into enkulu ezayo. Ikhonto ezayo angiye ngapha bese ngiyabuya, ngibuya sengiqhubeka nohlelo kamnandi njengoba ngikwazisile ukuhlamba kanjani. Konze ethu sizoyiphathela ke izilo namhlanje, sizoliphathela ubaba uMageba, ubaba uZulu wasile entuzuma, soluthola ke ngale kokubumbana kwehora leshumi. Okwamanje ngivumele ngiwaqazise nawe ngalesikhathi urekhodi umkhuleko uthumela
1: izilo mzansi yizwe umehluko.
2: Uma ushushwa iqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama ulcer, izinto noma uphelele umdlandle kamerweni, thola iTEF mouth spray, iTEF detox, blood circulation kana matonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa. Ulangazelele, siyatholakala eThekwini eCornerstone Queen no Grey, epassage eseduze no FNB. Bheka ama steps asemnyangweni weglass bomnye ngokuqala ka left, kanti emakhemisi utholakala iTEF mouth spray neTEF detox kuphela. Ngeminingwane 0784947274 kipinde 0784947274.
3: Yes, Sisdodo, njani? Ngiyaphila mina. Hey, ngithangisho la namfakazi ithi EF detox man spray, hayi azenza shume imanga, hayi mina nje selokhu ngayisebenzisa Sisidodo, nginoshukela, ngi-chronic, kodwa hayi yabo nje ngishaye insulin, kodwa nje hayi ngiye ngathi ukuma iy'nyangana nje impela, hayi ushukela wami nje ubhalansi igazini u-right, hayi nayo-ke inkinga. Ngaba nenkinga-ke weSisidodo ngixoxele, ngavuvuka le nyawo zaba ngake inyawo, ngabe ngiyasathe inyawo uzobohla, hhayi ngathi ngeke. Kwenzakalani? Yimi loya shoniyani eThekwini, ngafika e-ofisi Sisidodo ngathenga i-blood circulation. Ngicela ukukutshela ukuthi ngile sibhedlela bathi inhliziyo yami iblokile i-valve, so amanzi athola ukuflowa. Manje mangabe ngicala nesifubeni ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacinana, ngibe nosi, hawu mele ngasebenzisa

0: قاعد ايه معاكم زي ما بقولي زي ما جمال زوجته زي كل شيء نور شو جاي لا لا لا لا
1: يا
0: أكيد زعلت ناس
1: وكده uyangithinta kahle kahle ukhuluma nami ngoba phela ngomgqibelo bengisemanzini izolo bengisentabeni uyazi uyangishokumisa ngihleli la kulungileke kodwa hhayi khona abantu abazosuka kude abangayazi le ndawo eyishoyo mhlawumbe bazodika ukuthi bathinte bathinte abani i-direction zonke lezo zinto ungasishiyi nje silenga
0: ya kakhulu indaba enkulu sisama ake ngithi ngifuna ukubanikeza inamba eqonde ngqo for ma direction umfundisi la umthethwa no babumhlongo ukuyibona abafacilitator lomthandazo ngoba phela kunabantu abahlale behamba phambili ngeke nje ube umhlambe kazalo usile
1: yeah
0: athe number engababa umhlongo nekababa umthethwa aba abazokwazi ukuba bathintelana
1: okay
0: Engababa umthetho 071 071 287 1536 081 081 583 2021 2021 udlula nje uleft okuqala kuleft esibili kungena ngawo udlule la abantu abazifuthwe la kwasebonga nomvete kuzoba kwesukudla badlule khona bakhulu kuyihambi lokuqala kwelesibili bazongena ngoleft lapho bakhuphuke phandle bethu kwambatha la uqashiswa khona ngamatende lapha kwamasho sebewelela-ke esikoleni esikhulu esihle esinjengenyuvesi John Dube sebewelela lapho-ke sizobe silapho ngoleso
1: hhayi kuzwakele kuzwakele kuzwakele mfoka baba uyasibona siqhamuka ne-cali zethu yes kulungile siyabonga kakhulu
0: ngiyabonga ngiyabonga unkulunkulu akugcine nawe usawubambile lowo mbhobho abalaleli nje bahlale nawe bangazumeki
1: hhayi khululeke inkonzo le ulala kanjani zibophene
0: ngiyabonga
1: siyabonga bakithi sayoni sethu Mbatha njengoba ke uzwa sikhuluma nje ukuthi nayi inkonzo enkulu ehleliwe bathi faka ijazi lakho lamandla ushone khona asikenenze kancane sibheke emkhuleke njengamandla fikile emlomo uthi nweba

ngokuba ulilwe loNkulunkulu nabantu wanqoba. Jokobe wayesembuze ethi ake ungitshele elakho igama, wathi ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa khona. Jakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPeniel, ngokuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami wophulwa. Ungaqhubeka mzalwane, nanti izwi bafowethu lisawa ezindlebeni zethu, nanti izwi elumangaliso, nanti izwi bafowethu elikhuluma nami nawe, elikhuluma bafowethu ngokuguquka. Uma ngizwa kahle le ndaba, kunesifundo esivukayo enhlizweni yami bangcwele. Kuthiwa uma uJakobe ethatha uhambo uthabatha umndeni wakhe, ufika kuleya ndawo yasemfuleni, uyawela. Uma efika emfuleni useyaqala uyabawelisa emfuleni obizwa ngeJabhoki, wabawelisa omkakhe wababeka ngaphesheka. Lithi ke izwi wayesewelisa nakho konke okunye, yena wayesesala wabambana nomuntu. Eyi madoda, nansoke indaba layikhona, angazi noma ukhona yini oyizwayo. Kuthiwa uJakobe ubambana nomuntu kuze kuyasa, bayankunyuzana, kungazathi bayankunyuzana nomuntu, kodwa asizi ukuthi bayalwa, kodwa futhi khona lonokugonyozana okwenzakalayo. Kuthiwa babambana lapha, kodwa uJakobe ubambana noNkulunkulu, kodwa kona izinto aziwelisela ngaphesheya. Haleluya! Angazi noma ke bazalwane iyezwakala yini lena. Uma nxa sekuzosa umuntu umbamba uphinyika inyonga kuJakobe, usethi sengiyahamba, uthi uJakobe anginakukudedela kodwa ungakangibusisi. Usebuza igama lakhe, eyi engabe selibuziwe nelakhe igama. Umbuza igama lakhe, uthi nginguJakobe. Uthi ke lona awusekubizwa ke ngoJakobe kusuka namhlanje, na usungu-Israyeli. Khona into engiyibhekayo ke bazalwane, uma esembuza yena usethi ke lona ke umbuzelani mina, useyambusisa khona lapho. Laseliguquka ngisho negama, selibiza lelo leyo ndawo ngokuba iPeniel. Khona into engiyifundayo ke bathandekayo, khona le nto ke bafowethu esike sizwe, ngoba bekubiza ukuthi uma usubamukela uJesu, bekubiza ukuthi bese kushintsha ngisho nenkambo yakho. Uma usebamukela uJesu, bekungafanele ukuthi uma uza kuJesu usuke kuyena usafana, kodwa bekubiza bangcwele enkosini ukuba kushintshe ngisho nenkambo. Kuthiwa manje uma nxa indoda uJakobe uma isibambene nengilosi kaNkulunkulu, kuthiwa kwajika kwashintsha ngisho indlela behamba ngayo. Glory to Jesus! Umzalwane, bekubiza ukuthi ngisho nenkamba kanjani yakhe siyibone uma ngabe esebambene noNkulunkulu. Akungabe kusafana umuntu osebamukele uNkulunkulu, bekufanele sibone nenkambo, kungasale sekufana nje. Oh haleluya! Kungasale sekufana, kodwa ukubonakale ngomehluko. Kekushintshe ngisho inkambo yakho, kekushintshe ngisho ukwenza kwakho, kekushintshe ngisho ukukhuluma kwakho, kekubonakale ukuthi ayikhona impela lona ukhona okade bambene nayo, kuze kushintsha ngisho negama obubizwa ngalo. Siyazi ukuthi maningi amagama ababizwa ngawo abantu ey'taladini engeke ngize ngiwabize lapha, kodwa maningi amagama esiye sizwe bebiza ngawo abantu ey'taladini, kodwa uma usubambene noJesu aliyashintsha igama. Haleluya! Oh, bengizoke ngithi mina ake sithi ke bafowethu, nakulabo nje abangakalitholi ithuba lokubambana noNkulunkulu.

0: bona kungani inkosi kuba inkosi basisho ngenkambe engaka kuleli khaya kanti uNkulunkulu wethu ongcwele wena uyakwazi ukwenza izimo inkosi angifisi ukuphika ngelinye ilanga angifisi Jehova ngithi awukho ngoba wangibukelela izwe inkosi linaphaza ngoba inkosi wangibukelela baba bebukisa inkosi ngalokuhlupheka nalenkubazeko yami baba ongcwele nxuse lakhe igama ngempathe baba omuhle anginayo mumi uNkulunkulu uthulisa isivumvumu ebantwaneni inkosi engisibona sehla senyuka nomntwana iphephe ivuka kuye uNkulunkulu onamandla uma ngenxa yesandla somuntu baba ngicela umthethelele uma inkosi kumuwe Jehova ohlala usamandla akho uNkulunkulu wethu ongcwele usizwi lakho babeliphilayo malimvikele inkosi enamandla kuzo zonke iy'lwane abayithumela kuye Jehova nothando uNkulunkulu uyaphila uzwa konke wenza konke egameni likaJesu waseNazaretha ungibayede-ke uNkulunkulu wethu ulungile ungcwele thatha indawo yakho baba nasebusuku sibuyele Jehova usifihle phansi kwelakho iphika egameni likaJesu so waseNazaretha kuze kube phakade amen.
1: 0604807164 4 minutes after 11 kumsakazi izilo mzansi siyakwamukela nawe usazofakaza ngalesi sikhathi 0604807164 siyakwamukela izwi sawubona amen ekhaya. Siyakwamukela izwi sawubona.
2: Haleluya. Haleluya. Glory to Jesus. Ah, Nkosi yami. Asimdumiseni. Kholi mhlabelelo sho ngathi mdumiseni. Mdumiseni. Bangidlala leyo ngoma. Isuke nginochuku lokuthi ngimsondeze lo moya engcwele. Ngimehlise ngimlethela emhlabeni. Evele umnikazi wayo owathi esehamba ephindela kubaba emanxeba-nxeba ephindela kuyena ezulwini bathi abafundi bakhe uyahamba lo baba weyimangaliso angisho nokuthi waye ubaba ngoba kuthiwa wayekuma-30s iyahamba le nsizwa yeyimangaliso ogama layo linguJesu Kristu haleluya indodana kaNkulunkulu bathi ushiya nobani bekade bebona iyimangaliso ayikade ezenza kulo mhlaba. Naku ngithi ngiyakhuleka. Nangu umama ngiyamuzwa ongena ngomkhuleko. Ukhuluma ngaye umuntu owayemanxeba-nxeba ezandleni. Bese ngiye ngakhuleka kanti i-recording ibingenzeki. Ifoni bengayipressanga kahle u-record. Siyabonga mama wami ngikuzwile. Wena ungenile ngithe ngithi ngiyayivula. I-radio ngithi ngirekhodile kanti akurekhodekanga. Exactly into ebengiyikhuleka. Wakhuluma ngayo. Owahamba. Ephindela kubaba ezulwini emanxeba-nxeba. Bakhala abafundi bakhe bembona ehamba nangu uSisidodo ubekade enza imangaliso usiyashiya. Into ebuhlungu kanjani? Buhlungu. Bembona lo muntu, haleluya, owanza imangaliso emanxeba-nxeba. Amanxeba ayisavuza igazi. Jesus Christ Nazareth. Kade ebhalansile esiphambanweni. Ngathi ngiyambola bemlalise phansi bemvula izandla ngenkani ebona isipikili besiphethe bezombethela. Nkosi yami, oh Jesu, oh uNkulunkulu wami, Maria, mina ngimele ngibone wena kakhulu ngengane yakho ngokwasemhlabeni wawuyithwele 9 months. Ubone sebeyilalisa phezu kwesiphambano kade beyishaya beyithimisela ngematshe beyikhaphela beyithwalisa isiphambano. Nkosi yami, yayenzani le ngane yayifela mina nawe njengoba umkhohlwa njengoba uthatha ngokuthi i-poem le esiyikhulumayo into eyenzeka kuyona le force of gravity esikuyona ingathi ngiyabona bemvula isandla ngenkani ebona isipikile esingaka esasizoshayelela siyobhanqa isandla sakhe nesiphambano. Oh uNkulunkulu wami beyivula ngenkani izandla basishaya isipikini. Can you imagine izandla njengoba zinje singena

Lisanele thina sonke ke omdala womncane angalithatha le livangeli agijime nayo into yasekhaya ivangeli usho njalo ke unomnini namhlanje singena ngaye kungolesihlanu isikhathi manje it's 7 minutes past eshayile u-12 isikhathi lesi mina nawe sikhuphukela khona entabeni siyothandaza siyokhuleka siyobiza ngelosi siyobiza uNkulunkulu sithi banathi ke namhlanje siyabonga ukuthi sigcinile till this far you have carried us through siyabonga imphefumulo yethu isahlangane nenyama siyabonga nje emdala wentsuku siyabonga wena ongabonwayo